0: na may mursulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
4: Santon Plus Gold!
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na doubt na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas, mibaga o migahi. Nga usahay mapugnan nini ang normal

0: Nemo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pasilgin nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect ka.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, buti na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Di ay Amerikano, baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
3: Oh, thanks.
2: Grabe ka sa nimo Joe, tihik ka sa nimo. Iwan yung kay kwarta, kay mo mangutagon.
3: I said, oh, thanks. Dili utang.
2: Ay,

0: og hisgutanan tungod kay pakyas na og labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Bawo ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga sige ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Nako ginasipon o ginasubawan.
1: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always agyap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung. Ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: X FM.
10: X FM.

0: ng XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 8:18 na pagkakatropa. Kinig mong time check. Gitod giri ka na to sa Santhone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Pampaligon sa itong immune system, aron di tadaling taptans baga sakit-sakit. Importante kayo mag-Santhone Vitamin C.
0: Sa modernong panahon, di indakong hangit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga bugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
2: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: libertas data popule. Nesesei nunesei.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pulsang kagawasan sa pagpadaya. Kon ang gihataga ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato, dini sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod nga nabot nining atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa itong pagkubanuba, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Biyernes. Thanks God, it's Friday! Pizza 7, baga katropa nining abuan sa Agosto tuig 2026. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako na is katropang John Lay Men Chavez, Viking.
1: Bullseye!
2: Libertas expresiones nan solom ios lukindi es. Sin itsam ios odinde.
1: Bullseye!
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga mga istorya, kundili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, mayong buntag ganing taran yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrujano.
1: Bullseye! John Lay Viking o katropang Philip Serrujano sa Bullseye!
0: Good morning! Tara ka, babe! Happy, happy Friday! Happy
3: Friday, Friday
0: morning! Sa iyo kayo ni Mataros Walter Dacqua siya gabos. Karon pag yung kuno siya nakapag-greet.
3: Philip.
0: Good morning, good morning. Salamat
3: kayo niya tanan. Always manamanino na to sa katropang Walter Dacqua. Sa atas katropang Rene Borromeo.
0: Hoy, katropang Rene Borromeo. Bro, may buntag niya bro ha. Good morning sa to kabaga kayo sa unan niya bago lang ng mata. May buntag niya tanan.
3: Ang uban, ganihan kadlaon pa. Good morning sa pinyo.
0: Ang uban, gilaay na rog balik og duty kay holiday good hapon.
3: Holiday hapon, gusto mong ganina, labi na sa gobyerno, long weekend.
0: Oh, mao sa ginay nindot, pero saan to magkatropa ka, Philip?
3: Pero it does not apply to us, katropang
0: matag birnis na, birnis. Naman ay kung ang kanang Friday cutting. Ayaw na paglayo mong balik, katropang rapraka.
3: Ayaw na,
0: relax, relax.
3: Ayaw na.
0: Basta maputol, patag mo.
3: YouTube to, mga katropa.
0: Yes. Good morning, good morning. Ayos sa pag-live rapa. Tila na sa nasiriya.
3: Nagdina.
0: Bro, nag-share pa man ko ato. Ano na putol man ikalit?
3: Ako nag-share ka ni Konya sao man.
0: Watim himo na katropa. Basta naalagi pa tayo YouTube. Survive na tanong ha. Pero HP, basa tas mga greetings na si YouTube. May buntag ninyong danan. Asa mamurong gabi eh, kaya kami eh.
3: Wa mo ilingaw karong gabi, ako yung imbitan ninyo.
0: Asa mamo?
3: Elizabeth Hotel.
0: Ay,
3: bago siya mo rito. Ikaw militos mo kanta-kanta.
0: Awa, magkurong gabi eh. Wala akong gabi eh, kaya sa iyo kong uli, kay bag-um kong spatos.
4: Ah!
3: Oh, no! Gabihan, anak na ko din tubay ko. Wa naman ko'y kasulob, laban na naman ito.
0: Bagos.
3: Ambot na ko dito sa opisina, na iduha ka buok, na iksusulob na sa bagos.
0: Salamat tayo sa itong sugar daddy.
3: Sugar daddy, sugar daddy.
0: Pero anyways, basa na greetings sa nagkatropa ka, Philip. Mornings, pagkasilingan ako diya sa Barangay Lutak. May muntag
3: niya talaga. Good morning ninyo.
0: Isko, tarantong taon ha, kay murag tanaw na ko. Di yung madayong eleksyon, katropa ka, Philip. Gahapong adlaw mga katropa, si Senador Presiding Officer Cheese Escudero. May palabang og iyang bersyon sa balaod katropaga Philip. Susama ra magbersyon, although gipunda ng iya nga ang mga terminus baga concierge barangay himuon ng 5 years.
1: Bullseye!
0: So tanaw na ko ini katropaga Philip. Gawas nga i-extend 2028 ang eleksyon. Himuon 5 years. Now, akong tanawan eh, dungano ni file, paspas kay ni katropaga raprap. Within this month, posible nga mahimo ng balaod baga katropa ang mag-extend sa Biske. Termino sa baga konsyal ingon man mga kapitan o mga sakop sa SK na gawas nga himong lima ka tuig, why election ron? Ang House of Representatives pinaging Javi Binetes sa 63 kabuok ko otor. Karon ra ko kabantay balaod ingon ani. Ha? Unya, naasay si parit nga mga balaod nga gi-file to extend yapon. So, pagka-prangka, pagka-istorya ka tro pagka-Philip, murag luto na nindaan.
3: Mahal man ang katropan dyan, Lee, kung daghan kayong mapasar o mga
0: i-consolidate. I-consolidate
3: na. Oh. So, ato dito, Tigumon. O sa may magkapareha.
0: Oh, niya kang Jabi, 63, sa gundaan. Magkakuha na mag-majority. Gatos naman na kapit.
3: Hindi, ang ako, ano, huwag tango na lang na itong Lexus Barangay. Muli, ano lang na yung mga matay?
0: Kuha na lang niya ka ng isa-isa lang ka ni Skabon.
3: Ano, murag duwaan na niya po na ang nalang may existing nga balaod. Ang balaod, i-amen, na po ilaig balaod. Huwag tangol na to ng balaod sa pag-biski eh. Ato na lang na mga katropa nga pulihan o kinsay mayatap.
0: Trying ta na katropa nga rap-rap. Pag live ko nagbalik, midja naman, midja naman. Midja, na. Midja, midja, midja. Last lang na nga live ing na warning eh. Butang hindi ang
3: nose ka. Katinaas, may time
0: bits, na. Dali, usab, bits. Usab bagay ka, piti, yung ka.
3: Usab bagay yung live, ano yung mga putlo.
0: Huwag ko nung balik katro pang rap-rap kay daghan-daghan masagyod ang youth, ang Facebook. Ah, God, kaya nag-live na to sa Facebook, mo-notify man ang YouTube, wak man ay mo-notify katro pang Philip. Kaya, wak man ay wall ng YouTube, ah. Pero mao lagi ni Katropa ka Philip. Timbre ko rapo naka-live na kaya at least maka-share mes Katropa ka Philip si Rohano. Pero mao ni Katropa ka Philip, puni problema ron. Problema sa uban nga naapoy mga taong nalipay. Ikaw of course kay dumadagan ka man karong umaabot elections barangay.
3: Mapay siguro.
0: Ah, murag problema ni para nimo kay nakasugod tan-aw nako nakasugod na ra baka himog mga tarp.
3: Ah, padung pa iprinta.
0: Kanya may expire, man. 28 na, marag laay sa day. Ay, noon, sad. Na nato'y vote, wala pa.
3: Wala pa, wala,
0: wala
3: pa.
0: Wala pa, ayos, ha.
3: Akong ibutan dito, Philip, si Rohano, ang atong pag-asa.
0: Ano na itong pag-asa? Kung maling saan, agbay, muna'y pag-asa. Pero ikaw, ano na pag-asa na mga kain-town?
3: Hold ba,
0: hold. Maingon na niya nga, okay, nas Al-Kiblat. Diyan na pinta, makaingon itong pag-asa, bro.
3: Pag-asa.
0: Philip,
3: Philip si Rohano ang taga-Paril, ala.
0: Diyan na pita. Diyan na pita. Nakala ko na.
3: Pero ato ni Ingles Katropag Alme, kay delete ni inyong ipos Katropag Alme, kaya murang CPE-pit, ane.
0: Sige lang. I-message na nas Katropag Alme. Promoni, latest update mga Katropa, kaghapong adlawang, si Senator Cheese Escudero, niya majority man is Cheese ron. And I believe, gamayng kilo ining win, gatsalian mo ni ma Senate President Asad. Okay, Swin Gatsalian ron, murag ingon tampong, kuan man, presiding officer man.
3: Presiding officer.
0: Wa nagit gali. Sa, di ba, inom ka sa una, itapad gin silang cheese. Inig video, karon wa nagipakita si Win Gatsalian, ay. Wa na, si Skudero na lang usa. Kaya murag kuwang pamansis ka alam when it comes to, sa pag-preside, especially impeachment. Imagine na, o si Win Gatsalian ang ga-preside, aning ato ang impeachment. Nagkalandrakas na ning agi.
3: Asa ka din paingon?
0: Asa ka din? Inigingon nga. Objection ni Ronor. Siya purti objika.
3: Asa ka ito bang ni Win?
0: Mauli na kadang.
3: Objection ni Ronor.
0: Ma-expose. Bagis.
4: Win Gatsalian.
0: Inigingon ni Lorna. Kato ka mga kang Lorna kapuna. No? Siya ka. Akala ko makakalusot. Mana ito si Win nga.
3: Ano?
0: Palutsin mo.
5: Ano?
0: Lisod kayo katropang Philip. May ni Sis Escudero kay may experience pa sa giniskurte. Gahi pa ni Sis Escudero.
3: Kaya ka attentive katropang Jerry. Kamantay mo, naamalay mga discrepancies. Whether it is a date or it is a figure. Wala, ibantayan ni Sis Escudero eh.
0: Ah.
3: Niya, no? Wabi na siya ikuan ha? Wala yung nagpalibot niya. Sir, may ako sana dito sa babaw. Niya, kabantay ang lor na kapunan nga. Gipunag words ang kanyang gibasa.
0: Oh.
3: Kanya, wa dito sa...
0: Pinarokoy, matok ang lor na.
3: Malagi. para ma-on record sa transcript dito, ipunan. Oh. Nyawa man dito siya, gisubmit niya ebidensya.
0: Paita. Pero lunes na po, lunes na tayo mag-isigot ang impeachment. Basa sa tagamay greetings, katropa ka Philip, samtang ato paning gifix, baga katropa, gato ag live sa Facebook, although dagandaghan na ta sa YouTube, ang atong Facebook, baga katropa, was live, manirap. Ay, kuno na,
3: was na po.
0: Murang nakasugod naman. Adi, ano, dagahan na magaling din niyo.
4: Dagahan na.
0: Di, sir, di paliwag dudong, ha?
3: Rap-rap, ha? Adi, Roy. 3 minutes ago. Yeah, Diana Spam Roderica Ranke, nagpaminaw na nato, Dias Kiyot, mga katropa.
0: Jesus Caniete Celestial, good morning. Onya, Darth Jason, sir, salamat kayo sa pagpaminaw, ha? Diri lang ko sa hi kay, mabisi ko na siya, katropa ka Philip. Shout out ko na si Yuson. Pag mahina, family is porok ori. Yes, mahayahay, hubay, liluan, og ni Dimitria, naminaw po doon, katropa ka Philip.
3: Good morning, Aaron Abakita, good morning. Napo si katropang German or Herman Soriano. Yes, at Tierra Dulce Inaya 1. Kung nagkakayan gumapak, mayong pagpaminaw din sa USA. Apersuran Association sa Kinasang-an sa South District sa Dakbayan sa Sugbo. Kanya si katropang Raul Caliao Istupad Jr., good morning. Mga katropa, tayo ang taga-South, Timurag.
0: Kukusog na sa outro na.
3: May picture ng gawas at katropang dyan li sa taga-South o taga-North taga-hapon.
0: Picture sa congressman?
3: Dili. Taga-South ba o taga-North? Dili, congressman.
0: Kisa man picture
3: ang duha ka former mayor sa Akbayan sa
0: Sokong. Ah, sure. Basta politika.
3: Amigo na sila. Amigo na sila mga katropa. Kasuot yung higala ni katropang Janli. Nagtagoon sa nga niya former Mayor Michael Rama.
0: Ay, Mayor, may punta di Mayor.
3: O si former Mayor Raymond.
0: Amigo sa una. Amigo sa una. Kailan lang.
3: Ay,
0: ayaw!
3: Diba, amigo?
0: Diba,
3: amigo? Amigo, takaroon?
0: Kailan lang. Diyan ka na niyag istorya. Pero, sa tanang mayor ni Mayor Pagunsa, no? Ang akong kabiliban yun, ginis Mayor Mike Rama.
3: Ginis Mayor Mike.
0: Kasi gusto ako nyo komentaryo, katropag Philip. Di gini siya masuko.
3: Di magtukol.
0: Di gini siya magtukol.
3: Kinaaman siya yung panultihon sa katropang dyan. Li. Komentaryo lang ko. Basis ako ang gihimo. Ay lang ko komentaryo is akong personal.
0: Kinaaman yung mga mayor nga kanang mga suko o katropang Philip o komentaryohan.
3: Di ba tayong gitawag yung mga onion skin? Dali na kayong masuko. Kasi ang komentaryo, basis yung trabaho nga grabe ka pulpo. O niya, komentaryohan yung masuko. Simong-samunti mo, kukihan ka!
0: Pero, di tabag lang ay katropang Philip. Arin na tayo sa itong bagay iskutanan kay Birnes Rabaron. May standby. Uy, ano na kasikas?
3: Tribute na lang ito, katropang Tony. Man naman siya.
0: Dako sa kina kong pasalamat karong adlaw, katropang Philip.
3: Bago na sa kagtiil.
0: Dilibagog sa pa. Tanawan ako, so yan akong kusog ba ni Mudagan?
3: Saan ito? Pambasket ito?
0: Di, saan ta kayo?
3: Running to.
0: Nawag tang sa kaya.
3: Rosabilia Villamor, good morning. Yung si Zenworks Glass, good morning. Katropang Berhel Cabilona, o si Francis Gaboya, may buntang.
0: Dari tabag lang nga, arita sa itong hisgutanan. Bullseye. Gumikan kay kagabi, katropaga Philip, balita sa GMA. Dito sa kauluhan eh. Ni Cara David.
3: Cara David, okay.
0: Isa ka itong nanungo nga, isa ka mamatay. Si Maris Umalim dito. Pero balita sa GMA gahapong adlaw, exclusive ni nila nga gi-interview. Di ay upat sa 18 Marines.
3: Upat?
0: 18 ex-Marines. Ang niatras sa ilang mga pamahayag. Nagkahinomdom pa mo itong 18 ka kanhi Marines. Nga matod pa kanhi bodyguard ni Zaldico. Nga mao'y mibulabog. O kinsay ilang gipanghatdag malita. Now, na'y upat at katropang Philip ang ingon tampo nga mibali, may pagawas o miluwat o laing affidavit. Affidavit naman sila.
3: Di na desistance.
0: Di man yung kaso. Sworn affidavit. Pinanong pa ang pamahayag. Nga matod pa nila na makak sila at itong gipresentar sila sa Senado. Ingon man katropang Philip, na ako no'y gatudlo nila. Pero, di sa tapalabig to'o na yun. Kaya kanimang god ang nahitabo, affidavit versus affidavit katropang Philip, asama itong tuhoan, puros manigipanumpaan. Now, ang sirkumstansya ato puning ikumpara tanaw na to kasi Dulcinoid kay timan kadtong 18 ka buok katropang Philip. Human sila, di ba kinumdom ka nagpa-presscon. May pakita sila silang naong, di ba?
3: Correct.
0: Why maskara maskara? Human adto dito po sila sinado. Giuwan ni sila mga kaso. Giuwan man eh, bag-organize sila ng mensa. Wow, ni anak kadaglisod katropang Philip kay gibuwag-buwag ang pag-file kaso. Buwag-buwag na ini. So, giatake sila pag-ayo. Now, kung tinuod ang ilang istorya, unya, mga empleyador, bentaon ni mga driver. So, tanaw na to, gawas nga hasol, di apay pasangil ron nga, risgo silang kinabuhi, risgo po sa ilang pamilya, kay katong mga tawana, ilang gisulti ilang identity, sunod, ilang gipakita ilang mga naong.
3: Dali na pag-identify.
0: Oh, dali kay pag-identify. Ikat, sunod pag yun, wala na ni sila yung kwarta, ron gawa naman yung mga trabaho.
3: Wala na.
0: Oh, mao na yung mga sirkumstansya, human at tong ilahang expose. Gabatod pa kay, lisod man kayo, mingon silag na makakme, unya. Katong mga picture inyong gipangpakita, o sama itong EI.
3: Nga naamo dito mismo.
0: Oh.
3: That's party mo.
0: Kay, basahon sa na to ang ilang affidavit. Although, kining bago lang, rap, kwa lang, screenshot lang paliog doon. Nama kayo video nga gisend at tong, report ni sa GMA. Ilahaman ni Katrobag Philip.
3: Ato na i-tribute nila.
0: Screenshot lang dong, unya. Ipakita ang ilang purma dihang gi-interview sa reporter. Kay dakog kalahian ni adtong higayon nga gi-interview or mipapresscon sila sa media. Kay gahapong adlawa Katrobag Philip sa gipagawas ka video. Nagpurong naman sila, di naman magpakita sa naong.
3: Alaw na noon sila.
0: Kay ato naman yung timbang-timbangon og asa man nga statement ni Muadto ang tinuod.
3: Asa'y bakak?
0: Niadtong ni pakita kas media, wa man ka magpurong.
3: Wala magpurong.
0: Oh, daghan kay mo na kay gipakita nga ebidensya. Karon, iprobar na sab namo nga namakaka, ito, listen, magkana, niya karon nga nung, huwag namakaka ka ni Addo, niya karon, gasulti, gastinod, nga nung karon ka manggapurong.
3: Sagan sa magpurong,
0: lahi man na itong,
3: magtago sa identity.
0: Lahi niya itong alias Bicoy. Ang alias Bicoy, gipresentar, desinado, gapurong. Pag atras niya, gipakita niyang iyang naong.
3: Ito mo isog.
0: Ato man yung tanawang diri, o, kung ano na, statement A versus B. Tanaw na tog asay duol-duol sa tinuod. Now, og ako lang, kanang yano bitawang panguna-una katropaga Philip, di na to gamito na itong pagka-brilliant ba? Kanang tinamban, una-una sa yanong Pilipino, asa man kamutuo og istorya sa taong gapurong o sa taong imong makitang naong? Ikaw?
3: Ari ko, mutuo sa tao nga nagpakita sa iyahang pagkatao.
0: Ano man?
3: Wa man siya gitaguan.
0: Mm.
3: Dayag, makita, o kung siyang iyang isposura, wa siya gitago.
0: O yes.
3: Magtakuban ka, o sa may buhut pa sabot.
0: Ano kayo gitago?
3: You have some. Maybe your statement is whether true or not.
0: Mm.
3: But, o imong ipakita ang imong hulagway, na kay address, na kay pamilya, na atanan, imong istorya, even without saying katropang Zanli, mahibaw-an na nga ikaw nag-istorya sa kamato.
0: Now, panay ko pakita sila hang naong lang kagabi isa katropang rap-rap naong. Niya, pwede magtuloon ni mo rap naong? Tunga, pikas kilid naong ang tunga katong ilang statement. Ang atong ilis-ilisan ang statement. Kay, daghan man nga papel.
3: Daghan.
0: Basahon na to. Katropang sige. Philip, ug unsay ilang naas bag-o nga sworn statement.
3: Na.
0: Imani ha, samtang ilan nang i-execute, gapurong sila. Kay, posible man sa ning panglawgaw. Posible, usap, nga kanikarong bag-o, murag, di na ginila makaya ang pressure katropang Philip.
3: Posible.
0: Saga mo, atras na lang may, kay, di pa takakwarta ini, kay, waman, di makamalita ni silang
3: wala.
0: Baligod.
3: Sige, nag-deliver sa balita.
0: Di pa ta makakwarta ini, kay, pag-iskop na kwarta, hay, na mag-i-kwarta, biya, natalawa. Muna ilang purma,
3: oh.
0: Upat. Kagabi, ikatropa ka, Philip. Lagi on sa Manila pag-contact ang media. Media sa Manila, ana.
3: Wala. Naga lagi chat na na may group chat.
0: So, mo ni de kong pangutana.
1: Bulsa.
3: Sige, wala ka na yung pang-ubo.
0: Sige, pang-ubo ba? Maka-ingon.
3: Mo ni ka face mask. Nya, uniform ni yung kalo.
0: Pariyag kao, sino? Pariyag seed. Masama ni, why libring kao ni dia? Mas parihas. Why
3: libring kao? Salam na niya, salam na niya.
0: Yung anong nga, o panalitag na makak mo at tong una niya karon ka sulti mo tinuod ang inyong forma mo karon may di katuhan
3: magkabali naman yun
0: wag ka mo mapalit kas malita
3: sinisubo ha
0: or basin gipang hilo bakang mga pamilya ini
3: de ang
0: gipang hadlok ang presyon grabe man gagitiman eh ang ilang gibangga mga senador mga congressman who are allegedly
3: apel ang presidente
0: yes kadawat og kwarta Now, paliyog ko pakita ka trobang rap-rap. Aray ko no rap. Katong ilang statement. Iusa na lang ka page rap. Kanang normal lang nga pag ano mo. Kaya at least, atong basahon. Okay, isom lang kamay ka trobang rap-rap. Aray makikita o sabang atong makaigsoon ng Rongga Views Facebook Live. Ready na, dedong? Isom gamay. Ako si Rosbert. Makasasa Waupan. Pilipino, nasa Wastonggulang. Nagpuyo sa San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalaysay ng mga sumusunod.
1: Bullseye! One!
0: Ako po...
3: Ikaw basa?
0: Ikaw lang.
3: Ako po ay napilitan... lumagda at magpatunay ng mga kasinungalingan sa isang sinumpaang salaysay na ginawa at pinilit sa akin ng isang nagpakilalang abogado ng ombudsman pero hindi siya nagbigay ng pangalan o ranggo.
1: Bullseye!
3: Number 2. Ayon sa mga nakasaad doon, ako raw ay na-assign ng mag-deliver ng mga pera sa malita habang ako'y nagtatrabaho bilang security ni Kong Saldico. Pangatlo, hindi po totoo yon na nakadetalye sa sinumpaang salaysay bagamat inaamin ko na ito'y pinirmahan ko. Noong mga panahon na iyon...
0: Pausa kamay. Ang imong unang pasangil nga...
3: Taka-ombudsman.
0: Pinilit ka sa nagpakilalang abogado ng ombudsman. Kisa man eh.
3: Wata ka ba?
0: Nya, unsa man nga matang sa pagpugos. Kaya at least, baka pangutana po. Dami yung kagiyon sa mga pagpugos. Pero wako na muhatag o ngan o granggo. Dayan.
3: Pangatlo, hindi po totoo yun na nakadetalye sa sinumpaang salaysay bagamat inaamin ko na ito'y pinirmahan ko. Noong mga panahon na iyon, ako po ay sinabihan na ako'y sasampahan ng maraming kaso at ikukulong ng matagalan. Kung hindi ako makisama at pumirma sa nakahandang dokumento. Kailangan daw itong sinumpaang salaysay kadugtong ng mahalagang imbestigasyon na hindi naman ipinaliwanag sa akin. Pangapat, sa kanila nito, sa kabila nito, ang pinagmulaan po nito ay ako'y sinama sa 18 Marines at istorya ng mga basura para sa isang blackmail scam laban sa ilang mga kilalang politiko para palabasin na tumanggap sila ng iba't ibang halaga ng pera galing kay Kong Elizalde ko. Napaikalima. Isa ka katropang Rafael.
0: Sunod.
3: Kalima, pinangakuan kami ni Atty. Baligod. Number 5 parap.
0: Kaya itong i-throwback ni Gamay ang istorya ni Rosbert Waupan. Kay Katropa ka Philip, dili man ang katong 18 ka Marines, dila ito silang statement. So ari lang ta sa kaning kang Rosbert. Kinsay maabsulto og pananglitan kani? Ma-question naman ang ilang credibility.
3: Questionable na.
0: Although
3: Emirikant naman sila sila kuan.
0: Kanira upat. Ang upat nga statement kay kanira ba sila doon nagipakita nga mga videos?
3: May bawa man eh unsa ilang
0: participation. Doon nagipakita nga mga picture. Now, sama to AI to.
3: Ano ba sa
0: Timan ni iha. Kinis Rosebert Waupan. Ato rin paminahon ron to, taad. Kay Mauni gaingon katropa ka Philip nga apil si Dilima nga nakadawat sa kickback.

0: Aray ko nung number 6, katropang Rafael.
1: Ipakita ko, boss, yung may katropang Rafael. Mga nani, ihang kuhan? Aka ni. Nitong mga huling parte ng Mayo, taong kasalukuyan, nahalata ko na pawang politika ang naging direksyon ng paglabas namin.
0: Mm.
1: Ito'y nabatid ko dahilan sa paulit-ulit sa pamimilit na kami paharapin sa Senado at mga press. Dala ng utos nila Kong Mike Defensor, Senator Rodante Marcoleta at Attorney Baligod na silang nagsasabi kung ano ang dapat naming sabihin sa mga pahayag sa publiko. Kadalasan, si Attorney Baligod ang nagsasalita para sa amin hangga't maaari. Siya rin ang nagdidesisyon sa mga lakad at paglabas namin.
0: Mm.
1: Lubos po akong takot kung noong ako'y hinarap na ng abogado ng ombudsman dahil alam kong may kapangyarihan silang gawing itong mga pananakot at ay, pagkulong sa akin.
0: Kinsama ning abogados ombudsman.
1: Anong apilon mga ombudsman?
0: Kang buying rimulya?
1: Gihadlok
0: mong rimulya?
1: Dili,
0: makalibog ba? Anong papirma kuno nila, abogados ombudsman?
1: Anong apilon ng ombudsman
0: nga?
1: Kontra man na nilang baligod?
0: Oh. Dire dapita galibog sa do.
1: Ako gani, siya kaila sa iyang gipirmahan.
0: O
1: samantok yung mong gipirmahan, was it the first sworn statement or this statement?
0: Kaya ang nipirma sa, kaya si Baligod, better di, naan to si Baligod, ombudsman ba ni?
1: Dili na ombudsman. Private litigator na, oy.
0: Kaya mo may ang giingon, no, abogado.
1: Dili na si Baligod.
0: Wala man, wala man. Di man ni abogado.
1: Private litigator man na si Kuan.
0: Wala man ni at dili man.
1: Private counsel man na. Oh. Di man na konektado sa ombudsman.
0: So, kinsa man ni abogado, ha? Oh. Kaya ang nipirma sa inyong sworn statement, iyong kag nagpapirma, abogado sa ombudsman, si Baligod
1: raman. Dili man sa 18 Marines sa ombudsman.
0: Matod pa niya, ha?
1: Tiwasa.
0: Hindi ko na nakayanan tumanggis pagpirma. Kasalukuyan, pa dito ang naging totoong sinabi ng abogado na hindi matatagal makukulong sila depensor. Galibog naman ko. Hindi marang mag-mix na ni.
1: Wala sequence ba?
0: Hindi ko na. Kasalukuyan pa, dito ang naging totoong sinabi ng abogado na hindi magtatagal. Murag headlock sila. Nangyari na ang aking pagpakulong sa kanila kahit mabuti na umiwas at ilayo na ang sarili ko sa baga istorya ng malita na hindi ko naman alam. Ingon sila nga ni atras sila kay headlock sila gi adto lag abogadong rimulya.
1: Og gipapirma ka awa ka tropang Janlia. Og ikaw mo ay witness.
0: Kaning tawhan na lang sa atong tanahon. Di sa taba. Kay ingon naman ni siya nga gi-headlock dai kuno siya sa ombudsman nga prisohon unya.
1: Atong abogado siguro gi ingon. Nga ma-prison ni sila, hindi na magtagal. Karon na tinood man. Sa morning, may recant na sila sa ilang first sworn statement. Sabot pa sabot, adunay nahitabo, nga pagpanghulga,
0: yulga ne.
1: In between, before the sworn statement was issued or signed.
0: Pero kinsa man ni gid akong ipakita.
1: Kinsa man na taga ombudsman?
0: Gawas ana be, ilhon sa na to, kung sa man statement ining tawhana.
1: Sige.
0: Palihog ko sa video katropang rap-rap. Kinsa man din eh. Throwback sa tagamay. Kinsa may asamay na akong. Karon o, gatakob naman mo. O niya, tuomi nga. Karon, gasulti mo sa tinood. O niya, itong una, namakak mo. Nga itong una, wama mo'y takob. Tubang magkayo mo sa mga tao. Daghan kayo mo. Napamoy gipakita ang ebidensya. O niya, karon, maingon mo nga. Namakak rami at to.
1: Inanara ka sa yun.
0: Sa inana ka sa yun. O sa may rason, Bing. Anong nibalima mo kalit?
1: Di apil na eh.
0: Di ano, mao ni kay gihulga mong rimulya. Gihulga mong rimulya nga prisohon mo niya. Kita sila nga. Napriso na si...
1: Napriso
0: na si Marcoleta. Napriso si...
1: Depensor.
0: Depensor sa mati. Kita yung sunod na din. Mubalita.
1: So, ang kanilang recantation...
0: Libog ang iyang statement. Siya nga, gihadlock siya. Pero ang nihadlock niya, ang sakop ni rimulya.
1: Ay, katong abogado.
0: Libog ning mong statement. Pero tanaw na to, kung sa mga statement aning tawhana kanisa. Palihan ko katropang rap-rap. I-play rap. Maunin siya.

0: Mane tää, mane, pois, kamei, pois. Manes, manesi, Ros. Ros, sato.
1: Rosbert.
0: Rosbert, manesi, Rosbert. Wow, pan, kene, mane. Kay, ah, ganyan to iso kayo mo, niya karon. Mubali mo siyong statement, magmas na mo. Kikihol ka,
1: lemo ka, bugano, gigasong Guzman.
2: No.
1: Oy. Kung pagkasabot, ana, may atras man mo, gumikan sa inyong kahadlok, it does not nullify your first sworn statement that your statement was true. Diba? Kaya ni atras mo ka, gumikan sa imong kahadlok. But wala nagpasabot, nga ang imong first statement with the investigation, bakak.
0: Now, atong i-play, unsa may iyang mga statement dahil, sige.
3: Congressman ng 19th Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
4: Yan po yung, siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, nung nag...
3: Napagkamalan niyo siyang congresswoman noong panahon na yon.
4: Nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya. Kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
3: Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salitaan nyo naman ito eh.
0: Di pa rin sumpay ka trobang rap-rap. Di pa rin sumpay ni rap. Kay una, ang main yun nga, kuhan ka trobang ka Philip, ang main nga mensahe ani niya, ngayang gibulgar atol sa Senate hearing is, pag-relate sa ICC, katong mga taga-ICC ba? Ako kisay, da-da-da-da. Ito paminaon ha, katong taga-ICC ang gingon. Siya ba ni?
4: Your Honor, ako po ulit si Rosbert Waupan.
0: Rosbert Waupan, siya. Okay.
4: December po 2023, unang dumating po yung ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko.
3: Sino po?
4: Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner, which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC.
3: Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC?
4: Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung na si Chantal Daniels nag-appear po doon sa kuhan. Sa TV po, then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po.
3: Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators, paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila?
4: December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Zeta Dines, Makati, yung unang accommodation po nila.
3: Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo, paano ninyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na, saan nyo sila dadalhin, saan lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record.
4: All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila.
3: Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations?
4: Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusit Tani.
0: Okay, ito katrobang rap-rap. Now, naarap pa mo yung ipakita ng mga hulagway, mga tudpas, taga-ICC. Kaneho niya, niapay katong, ade-ade, pakita ni mga hulagway, una katrobang rap-rap. O niya, diapa mo yung picture sa, ni Chantal Daniel sold sa prisuhan. Now, og na makakmang gay kaadto, so kisay gatik sa picture. Muna itong pangutana. Or nahadlok lang ka karon. Or gihaylo kag salapi, mao mi bakwe kas imong pamahayag.
1: Okay, di kayo kumbinsido nga mahulga ni sila.
0: Oh.
1: Og hulgaan na ilang pinosila ilang.
0: Adi ni
1: kinauna ni mga tawhana.
0: Oh. Hinumdum ka na picture ni.
1: Naagila ang naghaylo ani.
0: Doon ay posibilidad.
1: Dili ni haylo nga ingon patiyan ka na mo. Di na ni mahadlok ni mga tawhana.
0: Oh, kay gipicturan man ninyo silang santal. O niya, di apay original nga copy sa dokumento. Pagpadaan ninyo malita, ngadto sa address nila sa gawas sa nasod. So, kisa may gatumo-tumo addo.
5: Bullseye!
0: Ha? Muna akong pangutana, kisa may, naamay mga dokumento good nga original. So, pahibaw, asa mi ninyo daan, as usap mi mo to nga, na makak mo atong unan yung affidavit, kay katong una, doon na magod mo yung mga, kaniyo, kaniyo silang sentalo.
1: Mas ang ilang presentasyon. Oh.
0: Central, oh, namo. Kisa may gakuha ni, kanyang picture ni Central sa Makati.
1: Ah.
0: Oh.
1: O niya, na-verify man nga si Central yun.
0: Central magina, ah. Oh.
1: O niya, makakuha na yung picture ni ay, ugwa mo kailan ng mga tawhana.
0: Oh, niya, kisa sa ga-picture. Ah. Kay, ang pag-ari, magina nila sa Pilipinas.
1: Ah.
0: Oh, kanyang Central, nagkaon. Katong picture ni Central, sod sa prisuhan. Di man, ta, pwede makasod sa prisuhan, katropang Philip, og, wa kay kaila dito. Nga naman to?
5: Bulls!
0: Kaya karon, mukalit lang mugbali.
5: Bullseye!
1: Bullseye rason.
0: O, oh, wag yung ganit mapalit. May standby sa ito pagbalik. Atong tiwaso ni Katropaga Philip. Kay, muro mag-isuway ni Globo. Kaldo kasabot po kuha ni upat. Kay, di sa dalim ang presyara ni. Unati man ni Duna ni mga pamilya. Kay, isog man ni sila gudunta from the start. Kay, imagine ha, mura ni witness nga wag yun nagtakob-takob.
1: Katropang Zanli, bisan unsa ka kaisog, ikaw oh. Lang.
0: Pero na
1: pilon na gani ang imong pamilya, ang witness na adiha. Imagine ang mga drug lord dito sa Mexico. Kabantay mo itong salida ni Kuan, kato ni...
0: El Chapo?
1: El Chapo.
0: Oh.
1: El Chapo is very strong man. El Chapo is very isog nga tao.
0: Oh.
1: Pero pamilya na gani Katropang Zanli mo apilon?
0: Oh.
1: Wala. Ma-weekend yun ka.
0: Oh. So, kaya makapangutan naman ko ano eh. Katong picture ni, katong picture sold sa balay ni, si pangalan to ni Teacher Stella. Hangtod karon si Teacher Stella Kimbo, agir mo tingog. So, kinsa man tong picture ni ay? Ano mo man mo ni Pinsa Stella siyang kagalingon? Oh, dahil picture ha? Ah, dala. Dahil mga taga-SCC, sold good is believed good oh. Ano naka-picture mo sold is believed? Giyano lang na ninyog sold ang believed?
1: Kitang taga-Pilipinas, ako wadyo ko kasood.
0: Di ka kasood na ng believed, uy! Ha? Kisa man yung mga...
1: Maihapra sa mga tao sa Pilipinas, mga katropa, katong dili mga na-priso ha?
0: Oo.
1: Ang kay, kasood is believed.
0: Iya man yung statement nga doon ay back up ng mga picture, doon ay mga ebidensya.
1: So, more or less, katuhan...
0: Nawa, o namakakpa ni sila sa ilahang, for example, katong kang Stella Kimbo. O namakakpa mo kang Stella Kimbo, nga nawa man ni mo palag si Stella Kimbo. Atong picture sold sa ilang balay.
2: No.
0: Sabi niya, gi-edit lang. O gi-edit pa to, di ka to mo palag si Stella Kimbo. Tarawa, Stella Kimbo, gidungog pa parang.
5: Bullseye!
1: Diin mang kag...
0: Diin mang kag-picture, aning minalitang kwarta. Be! Namakak makakatong una niya na saon mo na naman ang inyong statement itong una na ay picture sa helicopter ni Saldico na nagdag mga malita o saan nag-edit na eh. Oh, na ay picture sold sa balay pag yung Saldico. Si Stila Kimbo, wa mo tingog. Ganyan yung ipasangin lang nga, imong katabang on, Apple picture.
5: Bullseye!
0: Gi-edit to. Kining inyong gipadaang kwarta dito sa gawas sa nasod. Oh, niya may mga original nga resibos pagpada. Giyon sa manin ninyong pangkuha o pananlitag na makak magkali ay.
2: No.
0: Giyon sa manin pangkuha. Hey, standby, ito pagbalik.
1: Oras, Exafam Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:06.
6: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi nilo. Mayroon ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung daw niya. Mayroon akong tulog. Magdanggo na good growth. Kami at to bilik man. Basta mag-ilang ko yung Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3.

0: kadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, karyas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Magbuwag na tagin sika ka. Tihike kang dako. Mamoy ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!
4: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Okay,
1: sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: XFM.
1: Ora sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 9:13 na mga katropa. Katropa ka Philip, kining mong time check. Gitod gini ka na to sa Sanson Plus Gold. Adunay mangustin, palia, kamunggay, ahos, perulina mga katropa. Pagkatabang alas sa mga kaigsuunan nga na problema in town gumikan sa kuan katropa ka Philip. Diabetes, high blood, makatabang ninyo. Mga bukol-bukol, cyst o tumor. Sulbaron sa tong Sanson Plus Gold. Tumarlag daw kakapsulas buntag, dos untog, dos gabi. Naaran na sa to, mga butika, labi na diya sa kuan katropa ka Philip. South Star Drug, naatay daghan yung Sanson Plus Gold. Mercury, mga katropa, naabuta. And of course, rin sa ato. Ito ang Yes 12 Store/Clinic. Mag Sanson Plus Gold.
2: Katropa ang dyan lang, itong report ang report sa itong mga kabanan.
1: Unahon sa natos katropang Benji Talisik, gumikan kay Sos. Huwag na yung mga bata na sa inyong kilid ha.
2: Ako'y basa.
1: Sa daan. Gumikan kay, na trending ni social media katropang Philip. PWD, o kining duha ka magababay sa viral video nga gipa.
2: ULU.
1: Haso-haso. Sa live.
2: Okay.
1: Grabiha ini eh. Gikatakdang mag-abots barangay karong buntag nga naman in town eh. I-blur lang eh. Katropag rap-rap. Huwag doon mga video si blur lang palihog ha. Kadi ko ganahan in town na mga batang magkakita ni eh. Unya, mindful lang po ta. Basi pwede ka maka-abtik diag mute rap kay live rap ni in town. Di ko gusto doon eh binastos in town madungog on air. Ato yung check sa Katropang Bentals.
3: Live report.
4: Yes, good morning Katropag Jerry, Katropag Philip, karong adlaw. Gigatagda nga magkatagbo sa akinig barangay hall sa barangay apa sa akinig tulog ka mga akinig na-involved o akinig nalambigin sa video ang akinig maog ng PWD ng Baitong Suanyos ang iyan pagka-PWD o persons with disability kung isa ka physical nga aspeto sa iyan pagka-PWD samtang ang akinig usagawahin nga nasa ibabong nga mahikin na makita ninyo mga katropa kung isa ka ng akinig naibangas kung isa
1: pila may edad aning asa may PWD ini ang kaning lalaki.
4: Ang lalaki kita bajali.
1: Pila edad aning laki nga PWD?
4: Satu na ko confirmation by 28 anyos.
1: 28. Okay. Nganong na PWD man siya katropa Benji?
4: Ang iyang baga PWD kita bajali kita tong may baga kima iyang kamot.
1: Ah okay sa iyang kamot. Okay dayon.
4: Iya. Yeah. Onya ang kaning kuan ang kaning sa atong nagro nga bagong information ang kaning mo nasa ibabaw nga bahay kanang naibangas-bangas. Minor de 17 anos kinisubay sa
2: babae ni katropa Bendals.
1: Bastos ni gipang tabi, wa mo ko gitagod ni katropa Menji. Bastos ni gipang tabi.
4: Yeah, nay part nga kuan katropa Jelly. Ang akong gisen sa inyo kanang kuan kanang wa ni ang magsigo ko to.
1: Di amin ang gipang istorya lang batlis madungog na to. Bastos kayo?
4: Ang kuan katropa Jelly, ang istorya nila ang ilang convo. Ako na siya, through TikTok na siya katapang siya liyo niya, ganang kuhan, gi-ko sa Facebook, ilang gi-post sa Facebook, o niya, ang ilang conversation, kuhan siya, kanang gusto sa duha.
1: Ganong naka-video, o saan eh, video call ni Katropa Mentals?
4: Di ko,
1: gusto na. Or TikTok live? Pwede man ka maka-TikTok live?
4: TikTok live, nga, mura group call, ata.
1: Nawa, pwede na, ako yun era. Ay padungog na ko katropang rap-rap di dibiting kay ni Bastos yung kipa minano.
5: Good, barug lang.
6: Kuha pa man po na ako
5: ah. Ayaw na.
7: Di mag-ausa ng pisot sa...
1: Hoy!
6: No.
5: Barug lang.
6: Kuha pa man po na ako
5: ah. Ayaw na. Malagi barug lang. Parang kanina barug lang liya.
1: Narabay gitan
5: na
1: ako.
5: Ano, yukuan na lang. Ingat ko lang ba. Barug ka niya. Mag-loneling ka.
1: Hoy!
5: Wala naman viewers. Okay ra na kita raman tulo na lang. Na loading ra na imo screen. Kao, sige na ta.
7: Ay, si man ako live, di man ni maban, pareha ka may iba.
5: Di pareha ka may iba, maban ka. Ari sige na.
1: Gasigir bag panigarilyo ni baba. Ako ang vape.
5: Pero di ba ko ganay ka ng pahuwaton ko.
1: Pero kailan nang gigalagalahan?
7: Yung isa ka mong tambahan na isa.
5: Bless. Slay!
1: Live, no mati ko yawa na sa mga batan-on.
5: Ayaw lagi to na nila.
6: Diba?
5: Wala pa na puno. Ah, nala niya, barug lang kaniya. Pakita lang, me.
2: Hindi ka nang babe, kamara pa nila. Ah, okay.
1: Kana pa.
0: Ako ni taga barangay ko dulo pidaw na siya niya nagtunga sa sa katungaan sa sa universidad. Ni nga to gadag may subo kato panjali.
1: Nganong ganahan makay sila mo tanaw bunal?
3: Oh no.
0: Na tinga no ko manjali niya labi na ang kusyon mo nato kato panjali kay agini mo ko lagi PWD.
1: Regardless, pero ang iyang pagka PWD ani katro pa menje. Dili na mo main concern. Ang iyang pagka PWD not related sa una huna. PWD siya pero ang iyang kamot katro pa mentals. Adili sa. Ang iyang PWD, tungod sa iyang kamot. Pero dili, tungod sa iyang unahuna. Pero nga to, di ba? Anong ilang maningi live? Daghan mang klase, tas di maningon nga PWD kaysa iyang unahuna na may PWD katropang Philip katong mga late bitaw, apiktado iyang utok, diha, o hindi mo nagigalahan. O sa totals?
0: Related sa mental...
1: Dili man related sa mental iya. Ang iya, tungod man is iyang kamot.
2: Either piko iyang kamot or...
1: Pero nga to lang, PWD, ang concern ito. Lang ini katropang Benji, ganong ka live-live man sila gingon ani. Although kani, ang minor may usas mabasol, mura mag-ang kaning 17 anos, mo'y galagala ini.
0: Ang minor ka na si babaka na bangas.
1: Mao gani. Mura mag-CIA orchestrator, kaya kani babae sa ubos, isa kay Sakay, raman eh.
2: Siya may hustler.
0: Ya, gani, gano'n ko naman dyan. Ang inahan,
1: kisa may nagpatawag, ani?
0: Ang barangay hall sa...
1: Dili ang barangay hall kay... di ba
2: barangay kapitan.
0: I think ang God Focal o gang...
2: Barangay official siguro.
0: Barangay official sa barangay hall sa barangay Apas.
1: Dili official sa barangay hall. Ang barangay hall, building na.
2: Building na, building.
1: Official sa barangay.
2: Official sa barangay.
0: Official sa barangay. Pasay lang may
2: Lay official nga na sa barangay hall. Ayun,
1: anak, pwede na lang. Barangay, di, naman siya official nga. Yung din at agad itong barangay.
3: Ayun, ma.
2: Okay, basta, igagawa na sila.
1: Basta, ang taga-barangay, mo may patawag. Same barangay sila?
0: Lahi, kito ba dyan eh, guy. Ang minor, nasa barangay dulo pati, mas ang kanini, ang PWD, nasa barangay Apas.
1: Mas maayog mo, interbinar ini ang DSWD. DSWD. Kay minor maning usa, di ay.
0: Actually, kito ba dyan eh, ato rin refer kang Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang...
1: Labi na, online ba yan ni Katropang Benji? O niya, live, ang, public?
0: Yeah, ang pangusa, kanyang WCPC, noong si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, medyo naalarma siya sa bawag ako agad niya ang pagkakita niya sa bawag video, kito ba dyan eh, sumunaga, of the record, ang mga platon kay... Ato po rin nundan, exclusive po rin, sa Exeter Cebu, i-take with ito, pag-chile ko ito, pag-bili.
1: Okay, pero sa may, na, kuhan niya, sa may purpose ka, ipatawag di ron?
0: Ang, gusto inahan ko ito, pag-chile sa kaning minor, kay gusto sila nga mag-usay,
1: sila pa'y may ganang mo patawag, ang angay ipatawag ang ilang anak.
0: Ya, abilang ko na.
1: Oh, kay mura magsiyega. Ang kaning laki wa man eh, mura manig. PWD taon eh, pero
2: Husto na is paminsar.
1: Pero katropang Benji, ang problema na to, Dre, Diaz minor, kay PWD, igor, kaning lalaki, igor manin lang gigalagalahan mo. Siguro naibog tingin eh, yun niya. Usahay mo, pasikat sa Betarap. Ang lisod lang ani, kay ilang gi... Live, o niya. Ang biktima, inino kaning lalaki, katropang Benji. Ang sad, ano eh, sa akong tanaw, kaning babae.
0: Mamutang anak, katropang Benji, kaya sila man ang doon may gusto yun nga, murag maki...
1: O niya, ila pag yung gi, live pag yun, kisa may ga-screen record, ano eh?
0: Ang, ako, katropang Benji, natin nagawa nga ng screen record, katropang Benji.
1: Kisa man?
0: Ang, ano mong gawin, katropang Benji, sa, ang gini mo...
2: Ang i-post niya sa Facebook?
1: Ah.
0: Yeah. ang gipost sa Facebook na katubad niya.
1: Kisay nagpost sa Facebook.
0: Ang nagpost sa Facebook kanang nasigukuan akong i-check ang pangalan sa nagpost sa Facebook katubad niya.
1: Babae lalaki.
0: Babae.
1: Appel ani nga video.
0: Probably ang gidahan kanang nasa ubos mo post.
1: Aguroy.
2: Ang katong pili na ito.
1: Okay ni, piti siya ini.
0: Yes, of course. Karamadya, lima na nga itong ikuhan ko rin. Ito nang subayan ko rin sa labi na kong say lito nga na yung mahitabuan ni. Kalawa na sa maong kagalang point of view sa duha ka mawawai. Huwag yung man ang kining ilang pagkikisabi ko rin sa natin sa sige ka na sa PWD o kanyang PWD. Karamadya, lima na mapili.
1: Pastilan ni mga bata. Ama naka interviews ginikanan ani babae? Labi na kanin ko ano di City Anios?
0: Yeah. Nay ko nay interview ko ang atong interview sa akin enhance babae ang atong minor nga sa bitin niyo pala ko.
8: Kasi mo imong gibati ato time pagkita nimo og pagayaw ni mga ang imong anak boy ana lang bigit ka minor mo ana sa boss. Karon imong minor nay dili minor niya. Di wala imong kamay mo giya mo ni
9: Inana, pero wala man dito kay kustanan lang kang gisulti. Yung punanak, ganyan
8: lang. Di, niyahuan siya po siya.
9: Ha?
8: Niyahuan siya po siya nga. Niyala siya nga.
9: Siya, dili na siya mo sub siya ko. Maya na, dili na kang mag-silpon. Ay, gumana ni tanay. Kuwaon ako na yung silpon. Magkipad na ka para wala na kayo makita. Dili na kang ma-ignite. Tugon sa'yo mo makita niya sa kiss ko. Kaya ako yaw, kaya ko yung silpon ha. Kung itagpila na iya, busy kayo kung batiman ninyo. Kabaw ang mga tao, sir. Kung sa'yo lang ngayon, ako. Naman sa kunang inahan sa bata kay. Kuan di kay gusto na buat pun panahon ang nang daghan kay kung buhat sila nag-atiman nila. Sa sunog sa sige na itong atiman sila na busy sa kay silpon. Wala na naka kuan sa ilang gibuhat. Ngayon anak na.
8: Ya, mo katukawat yung pagka. Kaya si kuan yung anak ni mo kalang kuan ni kalang pila sila mo suon?
9: Kuan ni sir, upat na lang suon na bilin. Mga tayo na
8: nang pangusap. Ikapala na siya? Okay. So, ang mga magawa ni, mga iba na?
9: Gusto lang sa itinaysin mo na sila nakaila ng pangandag sa amin. Kanya si mo na si Sammy. Nagtuo ganit ko sa bukamiga nila na anak yung kaya arang-arang taon kaya ang kabarkada ako man ako kanabitaw narasa. Narasa sila sa kabarkada o sa eskwela.
8: Magkatabagiya?
9: Oo, nalipay ko ba mga arang-arang nila na magbanding ko iya, di job ko, mag kabantay niyo 24 oras yung mga barkada taon niya ayaw taon mo pag pamilya yung taon mo ginsakto dili taon mo
8: yung mong anak ato kali murang na ko siya nagrilo
9: mula man sir
8: nagrilo sa awan
9: sa tanong ko mula gi sir dili na ko ka kuan lagi yung sana ilang mga kuan sa silpong kaya ko ako kay bawo silpong sir
8: kani nga murang kani nga pagkahita mo murang murag na nagkaw ka niya, murag na balaga ka, labi na nga.
9: Yan, dito gabi sir, ako ito, niya akong mga Paris. Bago pa lang sila naabot, tubig ko baga, tubig ko kasing-kasing. Pag hindi ka balik ko pala, check up. Muna, puti dyan ako, ang kuwan na ako, nahilap ko, napakugitan pa ko ng palit ang tambal niya, pag-abot na ako. Ang mga istorya ako lang dito pala ko sa bungad kay mga pagsuway ni sir mo. Po, dito yung lahing papainan niya.
8: So karon mag-abo mo sa warong barangay?
9: O, nag-uwat po ato iyang iyaan lagi kayo trabaho mo hapi ito katon.
0: So, bago ito, agatipik sa pamahayag sa inahan sa kanimaog, 7-year-old nga babae, nga kanigyan na sa video, katog ni kadang bugal-bugal o kadang nihangyo nga kadang mapakita nga mag palpal o live akin mong PWD ka na Benji ka na mga Pilip.
1: Sige, salamat ka tropan Benji.
0: Salamat mga tropan ka report agad mo sa kanimaong kwan gingon nga kanimaong dilip maayo ka buhaton o live yung man akin pag magdauhag siya sa katao labi na sabi sa akin law ay sa binuhatan. Mga balita ng hipos, gigas sa gawas. Katropa sa gibal maglimot sa magkaplas, gandunay sa Santo Herbal Oil. Magkatabang matay ka ng matanan. O gaginama sa Yes to Health Incorporated, babalit sa parmasyag butika sa iyong lugar. Alas sa gawas ng Pilipino para sa Pilipinas, kaobari katupag, genre, redoblado. Yung katropa, Benjo Talisik, XFM News.
10: XFM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
11: From Cebu, Philippines, Standard Time, alas 9.28.
10: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
12: XFM.
13: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
14: Erythroremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, ipainom po na ako. Karon, hayahay na po ang paminaw.
13: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
10: Sundown Plus Coffee Mix.
15: Ang kundi dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
10: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: O si Juna, o si

0: Hoy, tunyo ni ulit siya. Nagtiniin na lang.
1: Ay, ay, ay. Ay, ay.
2: Exciting!
3: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 9.35 ng mga katropa. Katropa ka Philip, kini mong time check. Ito kini ka nato sa Santhone Vitamin C. Nag-alkaline nga Vitamin C, pampaligon sa itong immune system. Maroon dito daling taptans, baga sakit-sakit. Importante kay mga katropa ha, mag-Santhone Vitamin C. Giga ni katropang Benji Talisig, katropang Janley, at tabukan ang report. Giga ni katropang Eric Amaro. Gumikan kay drug-related o sa sagitan-aw nga anggulo sa Inayawan Police sa pagpusil patay sa usa ka lalaking hanitabo kagabi.
3: Happy beda ko guwa na i-drugs mo. Dahil nga, pispol ko kayong Pilipino.
2: Kayong Pilipinas, tanan, ni down ang crime rate. Ang tanan nga mga positibo nga description, ala.
3: Naanagit!
2: Daghan magyapo, mga pangita po dito sa itong lokalidad.
3: Pero ato i-check me, naka-standby na speakers linya. Katropang ni Eric Amaro.
4: Live report.
5: Katropang Janley, katropang Philip, mga katropa. Ang gulo, no? May kalmigitan sa ginitling puga sa gitan o sa itong kapulisan sa police station 7, Inayawan Police Station. May kalabutan sa pagpusil, patay na bagyon. Aniga, usaka, kinipuga lalaki kagabi, no? Diin, aga kiniga mausap ka, kiniga biktima, katropang Janley, katropang Philip, mga kigalaan. Kung ano, kanabag dead on the spot na sa Cebu City Medical Center kining biktima nga 34 anyos no na taga Lawaan kinipog barangay Lawaan Uno sudad sa Talisay kining si Jason Cordero gipusil siya sa sakalaki na naglakaw lang nagsunod niya black jacket naka bull cap o naka brown shirt sa may Sario San Roque, Bulacau, Cebu City, alas 8 kag PIG. Resumunan niya sa itong kapulisan samunta sa Mobile Patrol Unit MPU. Iswayan pa ni Pagda sa CCMC ang likimakit sa nagkangkod o mga sabad minus nila lawas apan patay na gin. Managin matabang sa pag-background check sa itong kapulisan sa Station 7. Gingog may kalamigitan sa ganitong drogas ni Agapiklima o Gaposible. Ning gibalikan sa kinipog mamumuno na trabaga dyan ni mga kilainon. Parayin pa, subject for confirmation pa lang, kaya parayin pa ang investigasyon karon sa itong Inayawan Police Station sa tingwa nga mailan kining mamumuno o may sablisan kung sa gitin na yung motibo sa maong krimen.
2: So, Mark, katropang
5: Eric?
2: Katropang
5: Eric.
2: Unsa man eh, ang ilang gisubay ron, drug-related yun eh?
5: Ang atong kapulisan, no, mone, usas mga gitanaw ang anggulo gid katropang Philip kay matud pa ang kining biktima ito ang nalabigit ni sa akin ni pog ginadiling drogas nya mao man ni tredron pagoron katropang Philip pag kagigilan nga kanyo gayo kada bang basadigan ni Karimit bana kada bang kinabuhi mo oi kwaong bayan usab sa mga akin ni pog drug lords nga tulo usab sila mga sakop nga drugista katropang Philip mga gilenon parehin pag ilang parehin ila backtracking padayon ang ilang pag-ila sa responsable sa mong krimen, kaya dito na ma-validate katrong Philip, katrong Sanli Bang Higilan, kung drug squad pag-ini, kada bag ang maong nagpatay, isugo bag-in sa amo baka, or ibalikan baka ni suspensado tungkol sa kalimitan sa ganyang drogas, o ito agwa krimen katrong baga Philip.
2: Aha. Katong ni Aging Simanot, or 2 weeks ago katropang Eric, murag naamsutoy lang yung ipatay niya, katong iyahang asawa, Mabdus, nasulbad na to?
5: Maunay kuan po da
2: Inayawan man gyapon to
5: sakto na katubang Philip din area ubay kuan po ni kana bang crucial po ning area sa Inayawan Police na kay nadri ba barangay Bulacau Pardo area o mismo ra gyud barangay Inayawan katro pag Philip mga kaigsuudan po no so ato niya ning update
2: ang background aning katropang Eric wa pa ni na preso kaniya to
5: maunay kuan karon na suta sa ato usab nga kapulisan pero initially matud adunay ni mga reports na kini pong nalambigit ang biktima katropang Philip.
2: Unsa man ni ni drugs renderer ni adtong panahon ni former President Duterte?
5: Kana moy ila pang kuha ang impormasyon ron kay naka-focus un sila sa hot pursuit katropang Philip mga kahigilan niya ang ilang ang kini pamilya sa kinipog biktima ilan ning kuan pagaron coordinate para makatagpod og katinawan sa dugang pa mga background aning maog kinipog biktima katong publiko ilang na sorry ako, dito pa ma-scribe sin kagabi ko pa Philip niya, doon na pa yung initial nga kasiyuran, nga din, check for validation doon sa pamilya, Katropang Philip.
0: Mm-hmm. Pila ka samad pinusilan, Katropang Eric, ang naangkon in taon na ng biktima?
5: Ang giinon lang kay Kwani, ah, kada baga nagkadaing bahin sa lawas, Katropang Philip, mga katropa. So ato pa lang i-specify kay ang Soko team, no? Maugin na yung naka-ugin naman sa kanyang ato na magkita sa iyang
0: Andon na nais, autopsy po.
5: Sakto na, Katropang Philip, mga kigilaan po.
0: Pero ang mga tao diha, Katropang Eric, e murag, kuan man eh, densely populated man eh, or naamagin yung mga tao diyang dapita, wa sila na dunggan nga buto?
5: Na ay mga nakadungog, posible na, pag nakakita yun on the actual, Katropang Philip, pero mga na-concern sa atong kapulisan kay di man dahil mutugan sa matagpag upa ang hitabo, makaiwan o babalik ka.
2: Aka na sa dihang lugar, Katropaga Philip, muraga, way makita, way nadungog, masagiw ka diha.
0: What you see, what you hear, leave it here.
5: Nagin yung mga tawagog, sityo ambot, Katropang Sanli, Katropang Philip, kay magambot naman, bisag nakakita. Hinoon, later on, naiuban niya na secretly, mga tagong kabrasyon, natunos sa atong otoridad, na resulta po sa pagkaangkod o lead no, sa atong mga investigator sa Kwanpon, purohan nga madakpan ni ang mga responsable Katropang Philip, Katropang Sanli, mga higala.
0: Pero daghan ni kaliwat, Katropang Eric, ang biktima diha sa inayawan?
5: Pani, tagalawaan magandis.
0: Alawaan gin siya. Ang saman ni Dayo lang ni Deha.
5: Ni Dayo ni si Adris May Sario San Roque, Bulacau, Cebu City. Muna nga.
0: Ah, San Roque. Yeah, okay.
5: So, posible. Naiuban na ni. Tugahan nga, kung bagay, asset or else, ni Atos Dapit, itukoy, o niya, wang magiging kabayad, sa muna nga, posil na lang, Katrong Philip, mga higala.
2: Sus. Mantail, paita, ano? Oh, lagi ni kining pagupago sa dinani, Katropaga Philip, di magyo din ni mahitabong ikiha ka ini god.
5: Awa man ikiha ay Katropaga Jan mga kira ya. Na di taron na sa Dole office dire sa manato na lang ni
2: ay lahos na lang
0: lahos na lahos na lang.
2: Kay Abernes Masaron mapiki na kun sa man sila des Dole. Na kay video ani Katropaga ipakita ko na ni ang video Katropaga Raprap.
5: Katropaga Raprap mga kiglaan ha. So ang mga sakop ni Sentro Partido Manggagawa.
2: Kuha na po de kana mga party list garali. Ayun ma.
0: Kasi bisita nila Katropang Eric.
5: Ang ilang panawagan. Oh, panawagan nila. Dole, wage increase do not delay. ERO go away. Sentro PM Partido Manggagawa.
2: Kisa may ka-print ng tapsan. Pura magkuhan kayo kanang hinimo giba nindot kay paghimo ba oh?
0: Partido Manggagawa oh, PM.
5: Ang panawagan nila wage increase kaysa kauluhan Katropang Sanli, mag doon na 85 pesos ka.
2: Ay, scam. Biya to, San.
0: Scam to, Katropang Eric. Kay gisaad to sa Pangulo, sawa pa ang zona, o niya after sa zona, GTRO.
5: Maunay na kalisod, Katropang Pilip Ganyo, na ano, way adole, wage increase, do not delay, di padugay, TRO, kuha wage. So, maunay ni Katropang Pilip, mga kaigalan na, Loli, which increase, do not delay niya, nagkamali ka dyan. So, partida magagawa, RTW, PB, walay pulos, 5-month event, supervening, ihapon, walay decision. Oh, so, ito na sila mga panawagan, but Katropang Pilip, mga kaigalan. At yung padungog si...
0: Sige, padungog okay, para okay na.
1: Pizza na na sa tuwal sa luwag sa ato ang mga politiko. Sa mga na, kita! Mga
5: mga mga ay, marag musod eh. Pasod lang sa... musod eh, na eh. Commercial sa, commercial sa.
0: Commercial sa, kay musod ang armored.
5: Ang armored vehicle, musod. Marag...
0: Isa man, agdalag malita.
5: Murag kwanila at
0: o magkuhag malita
2: magkuhag. Pilang adlaw anang sama na sila mga empleyado na sila Katropang Eric or kuan na gipang hire na lang sila
5: sakop sa nagadiang union mga
2: okay
0: sakop sa union
2: kanang pero dili na ingon nga naa na libre diyang pamahaw paniud to ana
5: kani ato pa ning sayron Katropang Eric mga kaigsoon
0: o kata na ka no Rick
2: nakapamahaw na ba sila asa man sila trabaho putan ako no. Kaya mura mag-out ng ilang gipangda, mura mag-orchestrated, gud ba? Nindot kayo pagka-print, ano ba?
0: Uban, mura mag-bindor sa Katropang Sanli.
5: Ano sa mga grupo ha?
4: Urban Force sa Paglaom.
5: Urban Force sa Paglaom.
2: Taga-asa mo sila, Rick?
5: Taga-asa mo?
4: Taga-lapo-lapo.
5: Lapo-lapo.
2: Wala sila yung trabaho?
5: Wala yung trabaho ron?
4: Ginunta, pero amo kitang kita. Buhay na nukuras.
0: Kani mo, honest, pag-person nila.
5: Oo. Ilagin kayo sinan lang katuman sa niya para mapabot.
0: Ilang kanis nanay, nagtrabaho.
2: Si nanay, patay na ako rin si nanay. Nanay ko na, patay na ako rin si nanay.
5: Nanay nga lang sa XFM Cebu 88.3. Asa ka, sakop. Paglaom kayo po ka. Asa ka.
4: Ha?
5: Tagasa.
4: Saak.
5: Lapu-lapu. Ay, nag-handay mo lapu-lapu.
2: O saan may trabaho niya?
5: Resign
0: lagi.
5: Mixa.
2: Ah, okay. Usa man na, usa din na ilang grupo katrobang Eric na itrabahante na dili.
0: Sagol le.
5: Sakop-sakop katrobang Sadli, no? Trabahante sakop sa Urban Poor.
1: Unsa man ni? To Playboy of Employment.
5: Trabahante.
1: Aron manawagan.
5: Usa pa ni uban
1: sakop.
5: Riders. Nasoy Riders. Unsa pa?
2: Kisa may naghimo anang ilang ipang bitbit.
0: Wala ba sing stack na nila daan?
1: Sa atong pangadlaw atlaw.
2: Kana nanay, kana usa, kana usa.
1: Kuwa ra kaayo.
5: Asa ka
1: nga
5: Urban Poor. Urban Poor siya.
2: Urban Poor. Asa may trabaho niya?
5: Buaya. Buaya,
0: lapu-lapu. Ah, bukan eh.
2: Kisay, usay kisakyan nila pa doon, Derek.
1: Tumaw na. Mga uban.
0: Lapu-lapu group eh.
2: Lapu-lapu ni. Layo sa'yo eh. Usay kisakyan, nag-commute lang yung taon nila diha, kadaog mga banner.
0: Sakyan na yung multi-cup.
5: Asa yung kisakyan, katropang gansan ni.
2: Ana sila yung service.
0: Kaya ni Kuha.
1: Sa ato ang
2: kubeto. Nagkapamahaw na yung taon na si nanay.
0: Okay. O tala ka nyo, katropang Eric. Mano ba sila nagpamahaw? Kaya lang yung taon kayo.
2: Tira bang inita?
5: May gani kay natabunan pas building.
0: Ah, tanon. Nangalandong.
1: Nangalandong.
0: Nice na sila. Manawagan na sila wage increase. Nga wala na sila trabaho.
2: Rick, pota na, kanarik, ipangota na ko nun, nanawagan sa Queen's Increase, huwag man to siya trabaho, di ka po siya makabinipisyo. Ina ko nun, nanay, nanay, nanawagan lagi ka Queen's Increase, kisa may mas fildo. Pota na, no?
0: Basing ang ilang fildo mo, saka sa din.
2: Diba, pota na, kaniyot, kay mingyo ka niya ka, isaka ang fildo, huwag man din ko yung trabaho.
0: Huwag employer.
2: Dala ka nun, nanay, huwag man din kay trabaho niya.
0: Dala, dala.
5: Support lang ko nun siya katupang.
2: Support lang. Sakto po. May punto. Dosto po. Kay mukuyog lalata, for example, ikaw, nakitrabaho, ako wala.
0: Okay, kaya nako.
2: Kung magraling na ni kuyog ni mo, kaya practice, huwag na kay
0: mura na support mo.
2: Support. Grabe ako, heroic ka nang gihimong nanay ba? Sunang kagdi siya makabinipisyo, pero
0: kuyog siya.
2: Kuyog siya. Kuyog siya, kausa Rick. Manay mo, sundol, Rick. Ikaw, mantor, makagnaibinipisyo.
0: Ayaw, ano, Rick.
5: Kani mga riders, kani pang dali, ito pang Philip.
0: Oh, riders, para...
5: ila, support ng gapon sila.
0: Ah, support.
2: O sa man ang nanay, luyog ipang distribute?
5: Kuhaan na ni, kaneng ilang mga placard o ilang BM sa mga riders, katulang dyan ni.
2: Okay. O sa ilang singgit ni Eric? Di, masyari sila makaingon diha og wage one, increase kay?
0: Mahabal-habal ni.
5: One Driver Solidarity Philippines. Mao ni, ang ilang
2: mga party list na gini diha, garali.
5: Kani, partido. Kining atog progresibong grupo voter eh, pinanguluhan sa partido manggagawa na ni Supa Karon, no, nanawagan sa dole nga dili na lang ngayon ang wage increase, TRO, go away. Grabe ni pa, wag tanong lang TRO, wage increase.
2: Saan ni, simultaneous ni, di buok Pilipinas?
5: Kana ang ato ipangutana, katubang
0: sa Pilipinas. Pangutana to, speaker nila kay Mautiso ito.
5: Ijay ang puhon, asa man to. Simultaneous ba ni? Pangutana ta.
0: Nationwide ba ni?
5: Kuhaan sana, ato sige nang wa man kuhaan pa
0: aman na magsinggit, okay na to
5: ako, nakikuhaan dahil sila nakidialogue sa
0: kining
5: atong taga Dole seven, para ipabot nila sentimento yung mo, katapan sa lima nga
2: okay, anyway, sakto, kaya na dialogue yun
5: nakidialogue si Sejay kaya ko yung Sejay.
6: Katong among federation president sa among urban core.
5: Oo.
6: Sa paglaom namo mga federation sa sila di
5: uyo. Sa sila dito.
6: Kauban ang Lami Foods.
5: Lami Foods.
6: Lami Foods.
5: Lami. Kami po siya mga kaigalaan po, no? So, paano mo ba? Kaya bang nakikiusap mo ron sa Kinabalitan? Partido mang gagawa? At hindi pong ang sweldo, pasakahan na, idili-idili ang Kinabalitan momento. Nakikiusap mo na?
6: Oo, kay ano, pareha sa mga namin sa urban poor niya, kasagaran ba yan? Nasa urban poor ang mga dagang mga trabahante. Jadi na ba yung pinap na ang sweldo karon nga ilang ikot? Mao bina niya, ang yung pinmi nga unta, ilag yun ang tagag-action na mo ipagyang mo nila.
5: Sa kamahas pala lito ron ang kinipong minimum wage, tanaw ni mo,
6: na-diligent pa ito, labi na dag namin mga kaupan sa mga urban poor na dagang kayong mga anak. So, hindi na din mo labi na ibutang.
0: Thank you sa iyang employer.
2: Asam siya trabaho, Derek?
5: Ikaw, nagtrabaho ka, no?
6: Nagtrabaho ko ang taon na sa MIPSA, pero karon wala na po, naninda po man eh, pero mugi ako, hindi na dyan po nina pay.
2: Pero, usa, og mag-increase ang sweldo, Rek, og mag-increase.
0: Mag-ahan mo palit naman
2: eh. Og mag-increase ang sweldo, wadi mang kaapektado, ma'am.
6: Hindi dyan pay ko, sir.
2: O, pero, ang di ba, ang sweldo may inyong gipangayo niya. Rek, bota na ako no, Rek.
0: Daghan ang halinas, ma'am.
2: Daghan mo, mali, mo palit og mani.
0: Daghan.
5: Alam mo, kanang usapin niyo kay...
2: Hindi mo apektado.
5: Informal, kakabihin na linda. Pero sa may inyong...

0: 20 na.
1: 20.
0: 20.
2: Gamay, mag-increase. Ang barugan na nila, na ang kinipong gamay kay sweldo nga mamumuo, less kay ang capacity to pay, o mo mani, di mo lingi, katuman sa ling kaway kapalit. Gamay nga, ila, to show support sa mga nasa labor groups, sila, nasa urban poor.
0: Ah, okay.
2: Mani nga, ni apel lang sa...
0: Matay.
3: Marley Kapulas.
0: Nino sa Jack Pahiyom, Rick?
2: Ah, katapang sali. Sakto na, katapang Pilipino. So, na ang ilang kanagkuhan rin karon ni RD? Asa sila nagkikuhan?
3: Ipasakal na sila dito.
2: Dialogue. Katapang sali. Katapang Pilipino. Mga kaigalaan po. Yeah? Lolis, sabi. So, ating kay Dirisa... Rehiyon, Siete, maragusan sa mga concerns sa matadili sa Cebu, Katapansan, Lingang Philip Kay. Next to Manila ang atong ekonomiya, pero uhay kita. Marag nalapuan natin sa Western Visayas, mag-iskotag minimum wage, kumbaga, Katapansan, Lingang Philip, mga kaigsunan. So, itado in town kayo, kami. Kay kamo, marag, 10 times man inyo, ay marag lapas po eh, mag-iskotag minimum wage, marag ikapilo inyo ka na po. So, kamu di mga apektado kami ito labing apektado mentri katumang Zenly katumang Philip mga kaigsunan po da sumani ato lang sayron niya gikan sa kinipong mga representante sa kaugpungan sa mga mamuo diri sa Subo katumang Zenly katumang Philip onsay nasabutan kinibang kuan dito murag di-cap up na kanang win-win bagha or mga suggestions sa
0: Rek murag akong itanaw yung Facebook murag magwa manindag man ni
2: in fairness ni ma'am katupagat sa nimer nindot kasi ang
0: nindot parang maglisod magugtoon na nindaning man eh kay
1: wa ni biya na sir siya
0: basi nila science pagpanindag man eh kay akong gitanaw di ara man o yung Facebook akong gitanaw sorry ha pero may ngos pagunsa kay at least ba ito makita o matinudanon pagyod kay pero maglayo tinood sa pagpanin ako man gitanaw diri o
1: verify
0: ba kay nabi mga pasangil rek nga Moapil niya grali, panghakuton. Although, nang hinaot ang atinudanay.
1: Nindot pero, man ang kausa.
0: Nindot ang kausa, pero dili pwede nga gamiton rasada. Kaya wama ko nakita, gidari yung nga nalindag man, di mo na magmayog, kuhan.
1: Wala.
0: May magkintang.
1: Concealed lang ang iyang kuhan.
0: Aba, sinamay na nakabantay ka ng mga salida, mga CEO na ito. Nanindar ang taho. Short trails, may nana ba? Wa masada kay bao. Pero ako wa ko nakita dereng sinyales nga nanindas yag mani.
1: Sa kita nagluto.
0: Wala ra sa kay. Okay magpamurma dere. Facebook mo mo tayang nawo. Mamo ni yang nawo. Although adi sa dama ka hukom, pero at least ato lang giklaro ba.
1: Gelang kay og mo kuan mo modako ang sildo. At least nga modaghan
0: daghan ang mo palit og mani. Kaya maglibog, manta nga, agrapihago ka concern ninyo. Ang mga makabinipisyo o musakang swilduwa na nga ito. Pero kamo, ang usaway, puros matuway trabaho na ito.
1: Retired na.
0: Na, una niyang giingon siya nga, natrabaho at ang concern ni absent na ko. Una niya, pag sunod interview yung inikamaro, nirisahin naman niya ko.
1: Sige, okay ka tayo mag-inag. Nagkasalamat.
2: Geek Andres, my Dolly 7 Mitchell office. Mga katropa, aning medyo init na po da, niya Friday night niya para di mo malimot sa inyong mga extracurricular activities magabi. Adik, good for memory mga kaigalan, good for the heart, good for immune system. Kape, nga Santo Plus Comics Kinama, CSWorld Incorporated. Alang, seryosang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, Eric Amaro, XFM News.
4: XFM Report. Bullseye. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Araw-araw na resistensya.
0: Ayay, 50 city na pa doon.
1: Ano, dami yara.
0: Atong partners, Master Control, halo ni sa patapuhon na. Katropang Rafael Maringrap, ikita, pinadrali ni Drap. Kay Loe kayo, ang mga ni support na to, wa di ang ilang isuportaran.
1: Kita mo ilang
0: ipatipa. Maluoy siya daba. Although, makabinipisyo. For example, musaka ang sweldo rap. Ani? Kaya yung wala, do not delay.
1: Do not delay.
0: R-O, go away. Go away. Rin, go away. Come again another day.
1: No.
0: At least muda. Ako mo palit kog mani imbes 20 ra nimo ako hilig pa jugog mani.
3: Si Mardika Puran
0: sa to. Okay, Puyas. Basta Mardito yang pangan. Mardika Puras.

0: Ah, mupalit.
1: Asa man asa ni dapat iya tinda kay malita.
0: Wala
1: kay pasalamat ang iya tanggi kuan ba? Gi paglaban.
0: Mm.
1: Kapal katwiran.
0: Blag-blag sir niya, kapal do mo man ini ng naong gido. Ah, ang kita na. Wa man gi ko kabantay dire nga. Okay guys, di atay man ni dire ron display. Basig wala lang na. Kuan ba secretive lang ba? Oh. Perdik kuan. Pero ito na, hinaot ang kinasing-kasing. Kaya maam ko di kasagaran, God. Nairali-rali niya, nailibring, masagons. Although, atama masangil this time, pero katropang Philip, kadaghan naman ko din nahitabo. Ang mag-rally, tanawang mag-rally, managag party list. Sakto po ka na. Mag-rally mo, unya, mudagan mong party list. Ha? Ralihin yung kaugalingan, taga-gobyerno naman mo ron.
1: Ha?
0: Ralihin yung kaugalingon! Taghan bitaw mga party list ro kasagaran. Mabitaw ni Kadanya, Tiog. Natuliyang resato ang mga party list. Gipang sakyans mga... Kuan man eh, extension sa political power. Katong mga di kadaog. Kay, di nagyod kalawatos mga tao. Tuwa managan party list. Tawa dilima o. Oo. Rapikis oras at tanging mo sunod nga tunog. Wala lagi sunod.
1: Wala kita sunod na.
0: Music na. Chill sa tagamay ko.
1: Tangi ang mo sunod nga mga musika.
0: Aka na. Diba? Direct Newsroom sa katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Kung na is katropa ka John Layman Chavez by King.
1: Bullseye. Ako sa mga katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrano.
2: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.
0: Salamat sa pagpaminaw. Maing buntag sugbo katropa mo.
1: Exciting!
2: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.

0: RSI. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, nasiyok. Ang bumiyong piging nasiyok. Nang buwa ko mabungod. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Caniero. Tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Abaw de Oro. Sa akong test atong niyagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan na ko, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: Dok, doktor, gusto kong manahimong gwapo ba pero ka na lang untang gamay ng gasto na ba, dok?
7: Aw, na ah.
6: Unsa man, dok?
7: Aw, matapad lang as mga maot.
6: Nge.
7: Ayaw!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselsker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Nga public hospital atong panindoton ingon ini high tech na ta maghihigala og mga equipment state of the art na nadiha maghihigala ang gipangbutang nga mga ekipo ang mga espesyalistang doktor mga ngilngi kayo ingon ana nga klase nga ingon ta pagpanghambog sa mga public officials nato sa ilan gihimong upgrade aning atong mga hospital maghihigala sa gobyerno. Now, og state of the art na, og sa abogado pa, mga di kampanilyang abogado ba, kining ato mga espesyalista pong doktor, mga manglaki, ganun ka mo mga public officials, di ba mo magpatambal diha?
1: Exciting!
0: Di ba ni makiangayon, maghihigala nga mga sakit mo diha, kung saba, diretso na mog larga pa ingos Amerika? Ah, namoy bation diyang labad sa ulo, diretso lang mo gantong Singapore, bisag pwede rin na maghihigala dito ang iinom dito ga tuba-tuba.
1: Exciting!
0: Usa pa nang inyong ipangbati rin. At tumang largas gawas. No? Unsa man maghihigala yung problema sa itong mga public hospitals sa Pilipinas. Ngayon di magini sila magpatambal diri. Oh. Tungod ba kaya nag-awas-awas ang ilang bahandi nga maka-afford sila dito sa gawas? Because sa gawas, manghihigala, mga manglaki gitong mga doktor dito mutambal nila, ang kinindiras Pilipinas. Nga mutambal. Kini mga doktor nga mutambal gito sa mga pobre, nga mga Pilipino, di ni mga manglaki. Nga naman mo'y sali gani. So, diha, napita, matugkad nato ba? Diniyos magigka aning mga public officials natos pagpanindot aning mga public hospitals ta? Ha? Yeah? Diniyos magigka aning kanabang ang ila ditong pagtabang kanang tungod gyud kay maoni dito koroy mando silang dughan. No? Nga ato gining nindoton. No? Naay mga hospital diri sa Cebu for example lang. No? Mga congressman ato diri. Okay, mao man ni manghigalay dos luwag. Sila man dito itig approves budget. Nya daghamat ang mga congressman diri. So ilaw ta hunaw-naon nga magtinabangay ta Brad? Ha? Brede. Ah, pre, magtinabangay ta kay daghamat ang mga congressman diri, panindoto na tog maayong Vicente Soto, panindoto na to ditong CCMC, panindoto na tog maayong Eversley, panindoto na tog maayong ning mga unsa pa ning hospitals na pulapos karahay. Nga kanang nindot gyud kayo nga kun pananglit og simbakog mga sakit ha, ana ra pud ta magpatambal ingon ana gyud unta ang ato po mga opisyalis diri sa Cebu og mga sakit gani mo diretso pug lupa dito sa Manila sa St. Luke's Medical ato mo gyud private. Oh, atos private unya kita maghihigala in taw mga ultimo magasinikmahas kapalaran. Antos lang yung taong tadris tambalanan nga way human-human.
1: Exciting!
2: Asintado!
0: Ha? Diba? Imagina ninyo maayo, nga naman yun eh. Labi nag mga tag-as ka officials gobyerno, diri ka mag-iigala for example sa mga senador. Oh. Parehan ng Lauren Ligarda, kung saan man mag-iigala ng sakitang yang gihambin nga di ma-check up o di maayo sa mga doctors Pilipinas. Ha? Public official, di man tamo question on ta ko si Lauren Ligarda private pa ni pero senador, incumbent pag yun, di lang kay karon dugay na. Ha? Pero man di manghihigala dito kining ingon-ini nga mga balita, ilabi na og magisgot ta dito karong pagpatambal aning mga public officials ta maglarga dito sa gawa sa nasod, matay burbida. Wa may salig sa itong mga public hospital. No? Nga kamo manong tayo naghupot, mag-iigalas pundo sa gobyerno. Kamo'y magbuot diha. Kung asa'y pangbutang ng mga nagkadaiya nga pundo. DPWH, DOH, dito sa DepEd, dito mag-iigalas, asa pa ng napita, etc. etc. Unya karon mag-iigala di ang atong mga public officials di ganahan magpatambal sa public hospital. Mauna nga, mubalik na punta diri maghihigala sa karaan nga mga suhistyon nga. O sabag yun, pwede ba nga kining ato mga public official

0: Sa ato lang ni Minos Minosag swildo kay ining ilang kadagkog swildo mo gini maghigalay. Nakapa, inganyo nila nga. Ah, kaya kay dito magpatambal sa gawas. Ah, sinador ka, 300,000 ka pinangbuwan. Pero kanto mga minimum wage earner kay Iksunan, 14,000 ra manghigalang madawat. Ah, ato sa lamo CCMC. Asimbado! Anto salamos Bisiti Soto. Wa may problema ang Bisiti Soto in fairness. No? Gumikan magigala kay ang Bisiti Soto po sa pagkakaroon magkakaigsunan. Maayo naman pong hitsura magigala, maayo pong may servisyo, itandi yun ka ni Anto. No? Ipag-inigamutan man po na magigala sa tagduma di across Bisiti Soto. Nga, lahi na ang pagtanaw sa tao, itandi ni Anto mga nakalabay ng katuigan, magating paminaw. Ah, pero tungod kay nagdasok gihapon ang mga masakiton. Mapuno gihapon ang Bisiti Soto, daghan gihapon magigalang mangreklamo, gumikan kay dugay kay na-admit dito sa emergency room. Dugay kay nada dito sa ward mga igsoon. Ta. Gawas na siguro tingalig doon na kay kapit. Nya for example, ug ikaw magigala nagpuyo ka dito karos pinakabukis tubura sitio kanyuko pagyon. Or dito's dumanog magigala barangay kanyuko. Unya wa kay kaila diri Soto, wa kay kaila CCMC. Perting loya nimo. So ingon ana magigala ang realidad. No? Magakaigsunan mao na nga di nato magigala kamahayan ang uban nga mga OFWs. Nga, sa ilang obserbasyon dito sa gawas, maayo kayo maghihigala ang mga public hospitals nila dito. O niya, deres Pilipinas, ikomparar nila perting mauta, mga amigo.
1: Asintado!
0: Ah, mga public hospital maghihigala dito sa Middle East. Namatay mga amigo maghihigala dito sa Middle East. Ipanindot man kayo maghihigala ang public hospitals Dubai. Public hospital dito Saudi. Sa Middle East lang na. Sa mutag adto kag Europe or adto kag Amerika, adto bag Canada, adto bag Australia. Pero gari kas Pilipinas, sus probida. Perting oposita. Kay di atay mga public hospitals, ang mga pasyente perting luya.
1: Asintado.
0: Ha? Way tambal nga available mga kaigsunan na magani dito magigalay tambal pero tuas at mas butika. Pero si Lauren Ligarda, baga kaigsonan nga matod pa magpa-check up mangiigsoon sa sakit nga gihambi niyang Sierra po inahibaw, inaupunta nga nigbalik dari sa Pilipinas, di ni magsakay wheelchair bagating paminaw.
1: Asintado!
0: Alas 3.22, mangiigalas kahaponon. Dako gidi magiigal ang hagit sa itong mga politiko. O mayon ta magiigal nga sumabot eleksyon, maoni magiigal ay numero uno na itong idiman nga ito nila. Nga kamo, mga sakit ganipod mo, sabot ang daan. Mamutarmi ninyo, pero kung mga sakit mo, arimos mga public hospitals magpatambal. Aron patas ang tanan. Inyo dito karong ma-experience, masinati ninyo ang kadugay no sa proseso sa pag-atiman. Kaya kini magiigal ang taga-probinsya? Nga lagyo pa kayo maghihigala o gigikanan? Mag-antos yung taong linya maghihigala sa mga tambalan. Sa Soto or kini maghihigalan sa CCMC, lagyo nga mga mountain barangays. Oh, antos yung taong maghihigala from time to time, makabasa ta diri social media. Nga, paita ni, oy, ganin na raming buntag diri, gilabay-labaya na mamis doktor, gilabay-labaya na mamis nurse. Wagi dito karoy nang naghikotar dito pangutana na mo kumusta na entertain na ba ka sa bawa na usahay gani mangigala magbagulbol diri social media kay sometimes mangutana sila dito mga nas mingor hoya hoya hoya sa diha ida ka pasyente kasapaan pa
2: exciting
0: ano na nga makapahiubos in town sa mga pobre nga di man tanan mga igala diri sa budato may magkaliwat magigala sa mga rason. Nga numero nung pinakadatos Pilipinas karon. Oh, pila raman ni kabuok magigala mga kaliwat sa mga ayala, kaliwat sa mga gukongwe, kaliwat magigala sa mga tan, kaliwat mga kaigsunas, mga rason, orosa pa ni mga, ha? Milyonaryo or bilyonaryo, aning nasora mga igsun. Question kay mga naamanas private o niya, mga dato man. Pero arikas public kay sila, na dato man mga igala, pinagis pagsigdaw at swildo. Gikan po mga igalas buhis sa mga tao. Patas lang pununta. Di ba? Kay, aron ba mga higala nga maka, amgo po sila nga matitinood mga itong gisulting Eric Manaet nga diri sa CCMC, pero tigyan naghanag naglinya di ay. Nga ikaw, congressman ka, apilog linya di ay karong CCMC, tanaw na itong di ba ka dito ba? Ha? High blood o ginawat mga kaigso, nagma-entertain ka. Oh, ikaw diya mga higala, senador ka. So ay linya anak karong mga, so samot, Cebu City lang eh. Samot na dito sila yung mga probinsya. Adto kag Bohol, adto kag Sikihor, adto kag Negros, makag adto kag Leyte. No? Hisgot ganit ang Cebu. Pinakadato, magigal ang probinsya. Malambuon nga siyudad, mga higala. Pero diri is Mandawi, diri mga higala sa Talisay, diri mga igsos Lapu-Lapu. No? Kanabang uposit na pununta ang madungga na tong balita. No? Uposit. Nga kanabitang sa iyang pagka-opposite, nindot ng madungga na to. Sa probinsya, sugbog, ipaningkamutan, hinoon ni Magigalas, bagong tagdumas, kapitolyo. No? Mga kaigsunan. Pero maaligi po ni. Kinahanglan yun ang adunay consistency, kinahanglan yun ang Magigalang kanunayo na. Kinaanag, sige magtubod ang kwarta, sige man ang Magigala dito, karog, awas-awas, ang kwartas probinsya. Gahapon lang, hata mga nagtag 20 mil nga bonus. So, sakto ra po mga higala nga gipanindot ang serbisyong medikal, serbisyong paglawas, and at the same time, ang mga tao mga higala nga naglihok, ato po dito karo mga higala nga pabuhion ang dugo, pinagis bonus mga kadugo. Okay na. No? Pero may ta, mga higala po ang mga nakadawat sa bonus mga igsoon kagahapon, ang ila ditong pagpanarbaho, kung ilang kakugi, magpadayon. Iba si magigalag, panapanahon na po na, tempo-tempo na po ang ila dito karong kanindot mo serbisyo. You know, depende po na sa leader. Itandi magigalang leader karong nung kanihan to, mas maldita man to sa una.
2: Exciting!
0: So, di po na ngay kay Bo nga, ang mga empleyados kapitulyo kanihan to, magbugot po magigalang dagway. Ang uban pa po magigalang maningka, pero karong mga kaigsuran kay Murag, cheerful man o niya, danserit pag yun. TikTokers pag yun, magigal ang gobernador mo na nga opposite na siguro tingali mga igsoon ang aura, Diaz Capitolio. Sige lang po siguro tingali ngisi ng mga tao diya, labi pa kinakadawat o bonus kagapong adlaw, agi kang pambari 4.
1: Asintado!
0: Alas 3:27 na sa itong pagpadayon mga katropa ni itong programa. Kumusta mo diya sa mga nagdanaw sa YouTube? Ha? Nakapamainit na ba mo? Nakarelax na ba mo diya? Mag-iigala? Birnes ron ha? Ba, Sabado? Si Irisa Misa, diri mag-iigala sa YouTube. Good afternoon, Sir Eric. Naguhat ko si mga sintado for today's exciting news. Gikas Lapu-Lapu. Onya Sparks Bracelet, may hapon, sir. Wala lagi mo sa radio karon. Diri ni Sabadyan, naminaw. Oh! Naamantay, ang gihulgan siguro dito yung pasabot? Naaman? No, naasinyas din yung mag-iigala, Double J. Sparks Bracelet. Rinaldo Sinoy, Singapore, US, Europe, and Australia sila si Rintown. Ang Bilo, Cabos Town Anaras Health Center. Oh, gikang Rinaldo Sinoy. Tinoda, labi na mag-iigala o igo-igor ang pundo ni mo, kwarta ni mo, sa mga naaditos bukid. Mayingon gina nga, uy, pastila rung mga to taditos lungsod ang atong kwarta, maura mo ni kinintos. So ato lang taditos Barangay Health Center. Inigantos Barangay Health Center. To aman to dito yung Barangay Health Worker. Pero problema mag-iigala kay wa dito yung igong tambal. Ha? So sila mag-iigala, mo recommend yun nga, ato lang dito karon sa Rural Health Unit. Sa lungsod lang kay basig na ditong doktor. Oh, manimpahan po din taon ng ato. Ha? O niya, sus, muingon po mag-iigala nga agoy. Pura magpiligro ni imo sakit. Ipa-check up ni nato. Huwag matay igo din mga kahimanan. Adto lang dito karon sa atong district hospitals, provincial hospital ba? nakadako gasto na merdok. Ha? Og maoni, yung among kwarta maora ni. Kinintos ra. Ang uban, magigala din lang budayon. So, ang mahitabo, ang mga pobre, magantos, hangto na nga mga matay, gumikan kay tua, ang tao, ang ilang sakit nga gihambin, huwag yung matambali, gumikas kakabos, numero no, magigala problema nga naman. Servisyong medikal. No? Ang uban na to, magigala nga mga health center, mga barangay ba or sa lungsod mga kaigsunan, kuwag ang mga medisina. Nga need pa ka mga kaigsunan nga, for example, pa-check up. Oh, kini, usa man eh, need naman i-admit. Oh, sus, mahadlok dito mag-iigal ang pasyente. I-admit eh, pwede di lang i-admit. Dok, nakitambal eh. No, i-admit eh. Kikinang lang i-dextros. Nga, oh, i-dextros, mag-iigal dito sa health center. So, i-dextros ni nato. Ha? Ah? So, adto na dito mag-iigal sa district hospital. For example, magigala o panalitad, diri ka mga kaigsunas, mga bukid-bukid. Nga toa dito, magkahuna-una, di ka nga. O ganto ni dito sa hospital, dok, pastilan, kisa na may mulaos, baboy na mo. Kisa naman dito ko rin mo, bakiros, baka na mo. Kisa naman dito ko rin mga sikasos, mga apo. Huwag na, mabalaka na dito. Ah, kining, antos lang be, kaya lagi ni mo, magparisita na tagtambal. May nga po dito, magigala masakiton nga. Wag itay kwarta de, sige, ako lang yung tuson, magparisita lang tatambal, munguli lang ta sa ato. Mga mata, yung tao ng mga pobre, mga kaiso ng gumikas, ingon na sitwasyon. Ha? Pero gari kas mga datong politiko, nga sila unta dito'y ha? Obligado sa pagpaanindot sa ato mga tambalanan, mga amigo. Ha? Tanawar ko ng gipangkawat ka kwarta, pero tindagkuha mga igsoon. Ihapak pa na rin sa itong mga public hospital, pero tindag yung taninuta, kalayo ras chongwa unta.
2: Exciting!
0: Diba? Di, singon pag-unsa, og pananglit mga higalag, wa palagi kawatan. Nga congressman, senador, o kinsa paninguban dihang mga kawatan mga higalag na sudlag demonyo, na mangawat sa pondos gobyerno, og tinudanay palang yun ilang pagservisyo, tanang kwarta gihapak ngantos mga mapuslanong proyekto, mapuslanong programa, di yun maglisod mga higala mga Pilipino. Ha? Eh? Bisay pag ang uban mga higala, busado kay satay. Mapagitaan gaya po nagpagis, doktor mga higson nga, mataas-taas mga higala ang lahotay. There is ato, sus, porbida. Ingon ini ramag yun. No? Inato, mga kaigsonan. Ang pobre nga way ika so-called dito sa paggasto sa pagpa-hospital. Magsige lang itong ihaps adlaw magigisong karo sa matay. Oh. Pero garikas mga dato nga politiko, na kini sila mga kaigsonan na ikwarta nga ikabangil sa ilang mga gasto. Sige ginighang nyo dito sa mga espesyalistang doktor nga gipangtap nila nga buhata tanang mahimo dok, mabuhi lang ni. Kaya gusto po kong mabuhi. Magparilik pa ko sunod election dok, palihog buhi ay taon ko.
2: Ayaw! Exciting!
0: Kaya ang doktor mag-iigala po nga kwarta yung ipangita. Ngita po pagi, toon po maayo mag-iigsono sa pagpabuhis kliya. Pasyente. Awa na. Tuman mag-iigala dito nilagsik na congressman, nilagsik na senador, nilagsik na gobernador. Awa na. Inigsunod mag-iigala ang pangampanya, Richard Diego, buhi pa ko!
3: Ayaw!
0: Niya, sir, kabalo lang ikas dahon sa tuba-tuba. Tambal lang, sir, diin man ka kabalita. Oh, mamari ako dito karong. Kabaw ka, Rinaldo Sinoy, tuba-tuba, kana ditong dahon sa bayabas, kana ditong tangan, mangino man ta, ana. Ha? Maglain gani, mag-iigala dito karon ang gibate, or bisag di pa maglain ang gibate, bisag gana gani, mag-iigala ang loya. Maglaga, mag-iigala, ana. No? So, hasta na ng tuba-tuba. Ay, vlogger sir, kay ang maayo nga pwesto while living kay politika sa naakas-taas nga posisyon. Okay? Anya, Sir Rick, good day. Nimo, ninyo tanan, naibalo na sila mga trapo nga ang public hospital, mahadlok na sila, gatambalan na sila og tiwasan. Ha? Mahadlok ang mahadlok magpatambal ang mga politiko sa ato mga public hospital kay basig tiwasan. Di po siguro na maong murag mahadlok kay tiwasan o ron sabah. Numero uno, tanaw ginila, wa sila isalig, gumikan kay numero uno, kanang ilang mga, kanang mga public hospital sa ito, kuwag mga ekipo. Mauna, kuwag ekipo, kuwag espesyalista, mga nurse, mga igala, mga OJT ra. Or intern ba? Di man parehas o ba mga private hospital nga, wa dito, I don't know, nabay OJT or bakang intern. Pero sagan sa mga intern di as mga public hospital na to, mo nang usahay magigalag, inig-injik, masipyat. Inigtaos, dextros, magigalag, di ba o? Hangtod nga, kerti lang dagan ang boss, lotang imong bukton, asa man na napitang imong ugat, di ba makitan? Ang problema, magigalag, sus, probida, OJT or intern de dito karon ang nag-asikaso, diha di mo kaigsodan. Ana pero apil di na ka kay pertinang dagana boss lotang bukton imo. Kay di gyud maso ditong dagom das imong ugat kay wa makite kay matod pa intern lagi. Basig mao po ni kadlokan sa mga politiko nga adto sa mga public hospital. Katropang Eric, good PM dia. Naunsa naman ang bantal rota going kag talamban. Ang CCTO nagpatuman din napita nga mahapsa ang dagan din napita. Ang dapli nagkaguliang man, gubot pa kunos lukot. Gikang Zach Bourdin. Dere sa YouTube. Ambot lang kay kanang talamban kaganiya bitaw. Doon natin listener, ganagato siyang bata sa Ateneo. Sos, pertin trapika, mag-iigala na po. Saon tama na, no? Wa magina magigala mabalita ng trapika kanang talamban or kanang bantal road. Laktod pagkasulti, mamingaw lang gina magigala dito si Mana Santa. Kaita. Nindot kang imong perspective, sir, pero dili na gyud mahitabo kay over politics plus wawart hatagay. Okay? Good PM, sir, at tora Diyos gawas ang tambal sa sakit nga ayay pusas. Kay walay tambal dress ato, pastilan. Kining rason nga nung nilarga si Lorin Ligarda is medical leave kini. Maga kaigsunan. Si Rick, ari pa lang siya nako kay Ricky Master ko, matambalan ako siya. Okay, Janet Sotis, may hapon, sir, kitang pobre, sir, district town me, sa Talisay, kapait. Tiaw mo na. Lahi naging kang feeling mag-iigala kung magpatambal mo sa private o ngadto mag-iigala sa public. Mawag na mag-iigala ay klaro. No? Kay kinini ang ako, nakapasuway naman po kung mag-iigala ang private. No? Kung imong obserbaran, ang pag-roving sa doktor ngadto sa pasyente na agyod kanunay mga kaigsuunan. No? In-schedule yun. O sa orasas, doktor mo anak, kanya, from time to time, na ay mga nurse nga mga ito yun, mag-check up, mag-igala sa BP, dito karon sa temperature, nga ito sa dextrose, o guban pa, o niya, daghapang utana. Pero nga ito ka mag-igala sa public, matay, tungod sa kadagang pasyente, o niya, gamay ra siguro kayo ang mga nurse, labi pa mga doktor, mao nang usahay mag-igala sa usa ka semana, gibisita lang kag doktor kaduha. Ang guban mga kaigsunan, may nga paita ni. O saan naman dito i-update aning akong sakit? O saan naman i-update aning akong pagka-admit? Wa naman doktor ni balik? Saan tama na magigala ng doktor nga pilar kabuok? Pero ganto kas private magigala everyday. No? Tuas doktor dito, pero maulig ipod, dako kag bayro nun. Ari diri magigala sa public, libre. So mausiguro po ni hinong, mausiguro na magigala naka lahi nga. Libre man ni dire. Onya onya sa lana to ng pasyente. Mao na magigala nga gamay ra gyud kay katong gusto mabuhi. Ato gyud private. Ito komedya lang. Di man siingon pud magigala nga sagad dire private sa public. Sikwati kay sunan pero mao na gikadlukan sa uban gyud. Nga kana bang do na unta insakto yung pag-atiman. Maga kaigsuunan. No? Sir Eric, sala na sa mga tao nakabutar kung ako'y magdumas nasod. Ang una dyan na kung ipatuman kung kinsa itong mukurap, bitay! Walay pili! Manang solusyon para mulambong Pilipinas. Gikang hot bin, K6G. Karong sa mga ibalik ning bitay? Actually, mag-iigala kita Catholic country magita pero probida nagpasalabi ning atong pagkakatoliko nya wan at mahadlok magigalang kawat.
3: Ayaw!
0: Katoliko mahadlok man unta magigalang gaba, mahadlok man unta Ginoo. Kini mga politiko na to panahon sa eleksyon magpauna-una pagmisa dito simbahan. Da, sige pa dito publishing pare pero inigkalingko na sa posisyon mangawat maglumbaan na dito karong pangawat ka eksunan. Haim ni sila eh gibutas Ginoo.
3: Ayaw!
0: No, kada bitong patuhoon ta nga ha, kini siya porbida kini God fearing ni nga politiko. Okay, ni simba nagpauna gyud, no? Unya from time to time there is ayang Facebook post magigala puros dito Bible verse. Unya mukalit lang nitong buto ang mga isyu nga ingon ana ingon ini. So, ambot lang usahon nato ni magigala pagsulbad ang korupsyon sa atong nasod. Shout out Sir Rick Iking Mahinay og Lloyd Pareha nagpaminaw sa XFM Radio. Nagdihay mi karon gikag Naga padong Mandawi. Always nagpaminaw sa atong istasyon. Salamat kayo. Ni Lloyd Z. Adi pa man ka-relate lakto pagkasulti, di pa ka-relate ani ang di pa ka-relate gyud ini magigalang uban nga wa pagkasuway dito karos mga public hospitals ta. Da, kining atong diskusyon ba. Pero ako kapila na ko magigala nakabalik-balik da si CMC kaon sa una. Pila na ta ka higayon nakaana des Vicente Soto sa una. No? Baga kay sure way back mga 2000 kano sa ba to magiga lagi 2005 man siguro to 2006. Ah. Di ana kanang Soto magigala nya nang mga tuiga sus. 30 pag yung huuta. Onya dito sa sud mga kaigsoonan sa hallway toy mga pasyente nga nag nang higda mangigala ang uban dito sa lingkuranan ra. Karon gipanindot na siya. Sige dito expand ang Soto. Pero di gid pod maato kay perting daghan ang masakiton. Nagabot-abot mangigsoon. Mao na nga di bigita ganahan magigala ang hospital kay perte bigyan ng paitang hospital. Kanuna lang gyud magigala ang pinging panglawas ninyo. Da? Ang tingi lang yun inyong panglawas na yung mga food supplements, mga igala nga makatabang sa panglawas na to, pareha ng Santon Plus Gold, mga amigo. Yeah, Santon Vitamin C, Premium D3. Makagasto man tuod ka sa pagsigi ni mong inom o mga food supplements, mga igala, pero ang imong gasto at least nakatabang sa panglawas nimo nga di ka madiskwido o paingon dito sa tambalanan nga mahurot hinoon ni mong hinaguan. No? Magakaigsunan. Kaya ato nagkasospital, ang imo ditong gasto, di lang tag-450, di lang tag-15, di lang kay tag-city. Inegresita nas doktor, mangigala sus probida. 30 na yung paita magkaigsunan kay hinahina na dito karog buak sa alkansiya kay wa nagilaing magamit mangigsospita ka. Which is maunay realidad. No? Sa mga tao nga wa pagkasuway gospital, depende rin na ninyo. Irasultian ko kamag-unsa kalisod ug naa sa ospital gyud mga migson, ang mga igsoon. Labi nagnakas public hospital din sa ato. Abot lang. Mailag na kay amigong doktor o amigong taga-ospital kay murag matagaan siguro kag gamay magigalang special nga attention. Pero bukot-bukot ka, ha? O ikaw magigala perting ultimuha ning katilingbana, abot, o doon na ba kay mutaga di mo diha-diha dritso mga igala?
1: Asintado!
0: Atong oras mag-exon sa XFM Cebu. Alas 3:43, standby sa Facebook. Ako nga pangbasahon ng ato mga katropa sa mga nag-comment sa Facebook karong taon-taon. And at the same time, ako po mag-egal ang isgutan ng uban pa mga topic na to sa akong pagbalik kumas mga painundom time. Check atong ganag na to, Santon Vitamin C, ang nanasinig kong alkaline base ng Santon Vitamin C.
1: This time check is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani Samati,
3: Maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mikey, usara konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na
1: jud ko makabanding
5: sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Hoy, buwang, kanong ka lang ilangoy ka malang ni Karsada?
7: Ay, kibaw mo buwang, kung di ko malumusan niya kay Karsada, niwa ni tubig.
6: Barong niya, nag-trapping ni Karsada o, oh. Noon sa maga, hindi akong batuta. Gamiton ko ni Himon, kunig buksay, maapsan di kayo ni Kakaron, lupinsan di kayo ka.
7: Nge!
0: Ayaw!
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit sa mga butika. Turbo food supplement for men.
9: Ako isa ka call center agent, tulog sa buntag mata sa gabi. Obviously wala na gitoy time ug extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog ug resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. So, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Hello mga mam
14: Mushies and Daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, 10 minuto sa di pa magigala ang alas 4. Ito time check, atong ganakanato sa atong Santhone Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang atong kape sa bising adlaw. Doon na ni Mangustin, mga ka-exuras, panahon karon porbida, hibawa na magyuta tungkol sa kalisog, pero tindaghan na itong mga lakaw. Trabaho, niya punan pag-stress, mag-iigala, huwag ihunong-hunong atong responsibilidad ng kalibutan na. Ang importante sa mga ka-exuras, doon ay mga gagmay nga wellness habits, patag-adlaw ang buhatunta. Ha? Ang Mangustin, nga usas mga sagol sa ato, mag-iigalang Santhone Gold Coffee Mix. No, gitawag kini mag-iigala Garcinia Mangustana. Sa kaprutas nga nailan tungod sa Presensya's Natural Santhones ug Antioxidant Compounds gitun-an sa mga Nutrition Science. Pagkini ang usas sa mga gipiling sangkap sa Santhone Gold Coffee Mix aron mahimong kabahin sa atong holistic wellness lifestyle. Kay bisan bising kalibutan, di dapat ito kalimtan ang atong kaugalingon, mga kaigsuunan. Santhone Gold Coffee Mix, ang kaping healthy, sarap!
0: Eric Serras Manait, Asintado!
2: Si Herbert Pimentel de Villieres dire sa youth sa Facebook niingon, good PM sir, loud and clear kay Kadres Poblacion 1, Malabuyok, Cebu. Salamat!
3: Exciting!
2: Layo-layo na ni Malabuyok, pero salamat kasi pagpaminaw ninyo di karon sa lungsod sa Malabuyok. Shout out to Sab, gantong Tabirara Edmund. Boy Tagsip, naglantaw na minaw sa Sitio Camanse. Doon na ba kayo mga politikong muduol sa mga public hospital? Joel Badayo, Sir Eric, mga politikong kawatan ba? Di magin mo to o gaba? Naam magidaghang mamamarang. Ipabarang lang unta ni Tanaon tag di ba ni Badutlan? O niya kinsaman po dito, kuro atong duolo mamamarang. Ha? Tinuod ba yun nga na ay mamamarang? No? Kay, og tinuod yun nga doon ay mga mamamarang, no? Baga kaigsodan, huwag malagi mag-iiga lagi pang barang ni mga dagko kayong kawatan. Nagsige pa hinuog balik-balik mag-iigsoon sa pagpangampan niya.
3: Exciting!
2: Kining uban. Dante Apas, mao na gitawag a wolf in a sheep's clothing. Okay, salamat niya Ragbisil Gonzalez. There is Facebook, maugyod na katropang Eric ang akong check up every month. Pero ni about lang og ni abot na lang og August kaysa ra ko naka check up pag February ra. Sige balik-balik gasto lang og plite. Oh. Di agad naka experience oh. Public hospital ang imong gyatuan. Mac-white sweater, way ayong politiko ron, daghagbagag now. Sige tag tax, why returns katawan? Ah, mo na. No? Sige tag bayar og tax, nya why return magigala para nato. No? Although naman hinon di ito'y madunggan na itong return, pero pinili ra, pinagis ayuda.
0: Asintado!
2: O niya, makiangayo na siya. No? Makiangayo ng ingunana, mga kaigsonan nga doon na dito'y gitawag og ROI sa itong pagsigig bayar og tax, pero naon sa bang ipili raman po? Ita, onya, shoutout Sir Rick, Iking Mahinay o Lloyd Pariha. Nagpaminaw sa XFM, salamat kayo ha, sa inyong pagpaminaw. Onya, Sir Rick, kung maunang ilang rason nga kuwang sa gamit ang ospital, ilan ang untang ipanguli ang ilang gikawat, kay ila man ang sala. Saon ta man ang di sila mangangkon nga nangawat? Saon ta man ang mag-iigala nga wa mo ganito ka rin nangangkon nga nangawat sila? Although doon na dito yung mga testigo na mga kaigsunan nga ikaw na kadawat ka binahinay sa kwarta. Ah, di nga, wa. Mac White Sweater, Skyway na diha. Okay. O niya, Roberto Tabulo, nisulod sila sa gobyerno haron ilang himuong negosyo. Shush. Ha? Ah, tinood na. Kada bito mag-iiga lang ipang bulgar karon sa flood control, doon ay daghang mga kontraktor. O sa maning mga kontraktor. Kongresista na, kontraktor pa. Ha? Asa mga maghitag ingon na naging kongresista ka o niya pagkahuman mga tigpaminaw ni Sol pagyong ka dito ga kininga ingon anak nga klases negosyo. So, sikop ni mo tanan magigalang proyekto. Labi pa kay ikay dito'y mag-boss district engineer sa imong distrito. Ah, tangilngiga. Danjik, oh, Danjiki. Maing hapon ni mo na Danjiki. Danjiklim. Medical infras and transportation infras sus din do taon ta sa siyudad Subo. Correct. Magi na akong ginahandom Danjiki, no? Kana bitong nindot kaita og mga tambalana na. Do?

Kay pwede man untag matap na to ng mga engineers diya kung saon paggama ng building ah, paggama ng ospital ah. Di simple diri mangigala aning mga government project sa mas mga ospital nga, uy, sundogo na to na, ingon na, anindot to. Sa sod, air condition, centralized na. At least ang mga taxpayers, nga doon na dito yung transaksyon na ng ospital ah, di na intawon panintog bugbog sa siglakulaka o bisag asa. Oh, awa, gid, uy. Electric pan lang, ang uban, guba pa. Tulits, ibalik, labido. Watching live, there is Paho, Seaside, Lapu-Lapu. Shout out sa akong, akong anak, si Kenneth Rich Clavido o Ken Clavido, nga mo ay nagpintas balay. May hapon, Sir Rick, gikan still full alive sa San Vicente, Liloan. Reggie Rickler, may hapon, Boss Eric. Ayan lang ta para apilas politika, no? Dere lang ta baga kaigsonan sa media, no? Kaya... Aris politika bagigala wagi ayo. Good afternoon Sir Rick. Kanon mi naminaw ni Madres Kurba San Vicente. Salamat sa mga sa butongan nilang bay Ryan Margie. Shout out ko sa kong anak. Sige may pagpaminaw ni Day Iris Mary Mill. Day Melissa Ogdong Miller. Okay. Kusog kang hangin Dres Magilas Cross. O sa ina aron. Oh, gikang bay Mark. Kusog kang hangin ko dito sa Magilas Cross. Watching from Kim Batalisay, Marlon Ferrer, Junior Young, Lorna Margarita. Randy Santisas, Randy Auster, ilahan ang katungod, naama sila'y kwarta, balag asa na sila, patambal, basta dili kwartas katawan ang gigamit, tang Sir Rick. Well, ilan ang katungod, pero pagkangan nga public official sila, unsa may lang gibuhat sa itong mga public hospital sa nasod. Ha? Diba? Makapangutana ta, gumikan kay kinibaya sila, nagdawatag sweldo, gikan sa buhay sa mga tao. O niya mga sakit mo, at tumos gawa sa nasod niya dres Pilipinas, kumusta mga hospital na to? O? Diba? So, makapangutana ta, mag-iigala nga, oh, kahaya-haya po ninyo, no? Kay, at tumumang patambal sa gawas. Although, inyo na dito ang gusto, inyo ng katungod lagi ingunana, pero, wamoy kaikog sa mga Pilipino. Nga kamo mag-iigala, nagdawatan dito karong bonus, nagdawatan og mga incentives, nagdawatag dagkong sweldo. O niya di ah, mag-iigala, mga hospital na ito, direperteng luya. Ang mag-antos ang mga pobre, nga nagbuhi o nagsweldo diyan ninyo, niya kamo dito sweldado, mga sakit mo, wato mo gawas. Perteng pasalig ninyo diri sa mga tao, nga, nindoto na ito atong gobyerno, pang-gobyerno, nindoto na ito atong nasod. O sabay na nindot, nga inyo raman pamuyo may nanindot. Ah? Ang nasod mangigala padayo man ditong alaot nga naman nagpasulabing pamulitika. Asintado. Boss itong Roperos, Ana Dikdikan, Amay Tiro, Marlon Ferrer, Jomer Hirasol, Roderick Aranki, Makram James o guban pang mga naka-tune in may pagpaminaw diha kaninyo. Mirna Civilino. Matira ko sa inyong programa sa Radio Pirmi, okay? Alas 4 na, mayong balita. By the way, mag-iigala. Doon na dito'y matod pa rollback sa presyos krudo gasolina sunod simana. Sa mga motorista, mag-iigala, murag makaginawag, ginawag gamay. Sa sunod simana, gumikan kay matod pa ang diesel o ang gasolina. Doon na dito'y pagkunod 4.50 hanggang to 5 pesos matag litro. Sintado. Tagpila naman mag-iigala ang inyong gasolina o inyong diesel karon. Kaya ang diesel mag-iigala di pa mas mga 89. Da, ang uban 88. Da, karon gipaibaw mag-iigala nga di ay pag-ubos sa presyos gasolina o sa diesel pinakadako mga kaigsunan 5 pesos karong Martes. So, kining gikan sa 5 pesos 80 gihapon ay no? Iman gihapon mo abot o si Tinta, may tagbubalik ng si Tinta nga to sa Sinta. Di paghihapon ni ang ikalipay mga tingpaminaw kay bisang pag mag-rollback kong 5, sa ako mag-iigalang estimate ang presyo gihapos krodo gasolina, di ang gasolina hinoon o Sinta. So aris mga si Tinta na siguro kapin, pero ang diesel, ang uban nga mga gasoline station, ang Shell gani nga, 91 pa mga Shell sa diesel. No? Ang uban nga gasoline station 89, 88, so kuwag 5, 80

Gya pun kapin. Paldo gya pun mga gasoline station. Mainta bagigala oga. Sige lang tag panghinaot ani, mos-os na girbayo mangiigsoon ang presyo. Sa atong mga produktos gasolina krudo. Sa petrolyo mga unsa maning di awan magihigala diri karoy naghukas-ukas. Dali sa ha.

0: isa man paghihigala di may report gikas XFM Radio Patrol Iloilo. O sa manig, ipangsilutan ni sila kay mga nangilad, mga kaigsonan o membro sindikato. At oro ko na ipakita, Double J. Pwede man siguro na ipakita na to. Kay delete naman po ni. Tanawa ko na, boss, o nga, o say, tanawa ni mo, anak, pwede ba na? O di, pwede. Sinya sila pa ko kay, di may pila ni kabuk, tulo ba ni? Di ba ka masoko mga taga human rights ani mga higalang nag mura man dito karog mga pareha sa UP oblation run nga dias daplis kalsada nanagan gipadagan kuno ni mga higala sila diris daplis usa man ni mga membro kuno sindikato blur dato gamay ah sige palihol ko rog blur dito sa Iloilo mga membro kuno ni sindikato nga nangilad mga kaigsonan sa Antipolo Colosseum. Ang leksyon mga kaigsonan dia gipahubo nga nagdagan. Exciting. Ato ni pakita na ninyo mga higala matay og ipa tuman po ni diri sa ato sa Sugbo. Daghan gyud kay mangantsaw ani. Sa rin nangabot na master san dito si Iloilo. Yamada nag-blur mo o sa ako ipakita na ninyo kaya wak mo nag-blur sa XFM Iloilo pero wala ba magtabon sa dagway ni mga tawhana no, pero mga membro ko nung nagsindikato astilan pag-exoon abot di pa kani siguro ni vlog o sabah pero ang caption dress XFM Iloilo nga kini ni ang membro ko nung sindikato nga nangilad alas 4-4 o niya sa pikas nga bahin mga kaigsonan samtang mag-iigala among giandam ng video para sa mga nagpaminawan karong hapuna kining giigo maglinog na po ang Metro Manila mga kaigsonan na gumang bahin sa Luzon naon sa nabanin niya ito nakalabay nga kagahapon ba ito? Kaya saan ito nag-iisgo itong linog? Di atong kuan? Pitsa 5? No? To pitsa 5 magigala sa Sintano, nag-isgo taglinog, igo dito magigala sa Davao Occidental. Karon na po, doon na po yung 5.4 magnitude ng linog ni Igos Metro Manila o gubang bahay sa Luzon. Gibagyo na sila dito, gilinog pag yun.
1: Asintado!
0: Astilan, purbida. Grabihan na yun. Mauna nga, mga Pilipino raman po na sila dito sa Manila pero pasalamat na dinisog mo kay at least mag-igsong gilikay taan eh. Ato ipakita ang video dyan. Tanawar ko ninyo mag-iigala ng ipasilutan.
2: Ano pinagkakawain sa buhay nyo?
0: Tara.
2: Ayan, sige. Sige, takbo, takbo, takbo.
0: Oh.
2: Sige. Huwag kasi kayo manyope. Patay kayo dyan. Kailan nyo nyope ng manok. Pinatakbo lang sa buwan. Nang nyope yan. Nang nyope.
0: Tora. O sa nag-isgot magmanok, nangilad ni mga exhaust tari.
2: Nagagawa sa buwan nyo.
0: Oh,
2: tanawa. Takbo, takbo, takbo.
0: Oh.
2: Sige. Huwag kasi kayo manyope. Patay kayo dyan.
0: Patay kayo dyan.
2: Kailan nyo nyope ng manok. Pinatakbo lang sa buwan. Nang nyope yan.
0: O saan na sila? Kini... Nag-isgot og manok sa sabungan.
2: Ano pinagagawa sa buwan nyo?
0: Kuhan eh?
2: Ayan, sige.
0: O sa'yo termino, anak boss?
2: Takbo,
0: namog, ah, ka nang nangila.
2: Takbo.
0: Ha? Dito sa... Dito sa buwangan, pero karapitang huwag bubayan sa...
2: Basi na...
0: Namago!
2: Pinatakbo lang sa buwan!
0: Namago, ni! Nanyo
2: ka pa yan!
0: Kunya nga nung ihubuan man sila! Okay, asa na mas kailan ko sa... Tanawa na ko rin dito sa Iloilo!
2: Takbo!
0: Takbo! Oh, sa Iloilo!
2: Huwag kasi kayo manyo
0: sa report niya sa XFM Iloilo!
2: Makala nyo nyo apin ang manok! Pinatakbo lang sa buwan!
0: Oh.
2: Nang nyope yan!
0: Sa Antipolo Colosseum, deko, no? Sa Antipolo Colosseum. Mawin yung Tagalog, bagay. Pero, ang gibutang ko rin, nagpalumba sang dalagan, nga nakahublas ang tatlo kalalaki nga ginaligar sindikato nagpanunto sa Antipolo Colosseum. So, kini nanikas ni mga igsoon dito sa sabungan. Kaya nang ipanghubuan man yung mga igala por binawa, pagkulataha o niya ipang padagan nga hubo. Dias inayawan, Ken Ilarcosa, wapunin may tabo. mago matod pang makram jens for bida tanawa kalagi gipagot. Dawaton pag ganis asawa ni mga tawhana magigalang gipakaawa batara. Tabyog-tabyog ni tabadidoy mga eksyon samtang nagdagan din sa place dan. Astilan for bida ni mga tawhana magigalang mosor buangan way kwarta. Brad Norman Ibarli, may hapon sa mga taga RF Taxi, mga taga MRG Taxi, mga taga Sun Taxi, Holiday Taxi, mga Mulavi Taxi, mga taga GSM Taxi. Bus Wrecker Mark Albarico, may hapon Ma'am Sheila sa Ma'am Spisa, Sir Gadi, Ma'am Aubrey sa atong AUB, Asia United Bank, na sa my Keep Wealth Building, sa my Ayala Business Park. Exciting! Yeah, Bus Jopring, always, mangigalas Plaza Housing, may pagpaminaw, boss. May hapon ninyo diha, o di Cap Yudi Sanchez. Now, tong oras, salamat, Double G, alas 4:08. Kining, si Kani Senador Antonio Trillanes, mga kaigsunan ni Pahibaw, nga iya na dito, maghihigalang, gibakwe. No? Ipabasura ang iyang kasong gisangat batok sa upat ka mga ex-bodyguards, mga kaigsunan, human nga kining upat ka mga ex-marines, kato mga malita boys. Nipahibaw kagahapon sa usa ka exclusive interview sa Jimmy nga sila mga kaigsunan mo bakwis ilang gipanulti.
1: Asintado!
0: Si Trillanes, mga igala, karong adlaw, nitugaan nga iya dito karong ipabasura ang kaso batok sa upat sa 18 ka mga lalaki nga nagpaila dito mga kanhi bodyguards ni Saldico. No? Kagipasakaan man ni magigal ang kaso ni Trillanes ning 18 kabok niya karon kay di aman magigal ay upat nga ni Bali. No? Kay ilang man gibakwi itong ilang mga nahaunang pamahayag. So, niingon si Trillanes magigal nga ako ditong bakwion pod ang kaso batok ani nila. No? Ingon pa din niya kaugnay sa report ng GMA News ng pagrikant, no, meaning pagbawi, no, pag-atras, meaning upat ka mga ex-soldier sa ilang mga naunang affidavits at allegations laban sa akin, sa ICC at sa iba pang mga personalidad, sinabihan ko ng aking abogado na i-atras na ang mga kaso na isinampak ko laban sa kanilang apat. Bilang dating sundalo, nagsisimpatya ko sa pinagdadaanan nila na dahil sa kawalan ng kabuhayan ay pinagsamantalahan sila ng mga taong may madilim na layuning political. Now, the former Philippine Navy officer who was accused by Coast alleged former security personnel of bribing ICC investigators said he hopes they have learned their lesson from the incident and that the other ex-soldiers will also be enlightened. They also said they signed the earlier joint affidavit because they had allegedly been promised financial assistance. Karon gipangutana na ang DOJ. May labot magigalaan eh. The DOJ said that the cases are already under the jurisdiction of the courts. Any matter relating to the proceedings, whether substantive or procedural, is now for the courts to determine. We therefore cannot comment further matod pas DOJ. So, si Trillanes, di pa iba po mga kaeksonan nga. Ako lang dito karong bakwion lang po ang kasong gisangat na kunila ni. No? Kay, kining nangatras naman yung upat. No? Sa ilang pasangil. Now, kinini ang ogwa palang yun mga kaigsyon na nagipod mga priso silas depensor. No? O niya, kinipod mag-iigala si Atty. Libby Baligod, wa pa po'y kasong giatubang. No? Nabisi naman po ni dito depensa siyang kaugalingon. Although, tanaw na siguro ni Atty. Libby Baligod nga magid po ni ila ditong dangatan pero bintaha sa Atty. Libby Baligod kay abogado man. But what about kining 18 ka mga malita boys? Ha? Di man ni maato ni Atty. Libby Baligod in tawag depensa. O niyang ila ditong financier matod pa nga si Mike Depensor na priso naman.
3: No? So, karon magiga lagi panggutom ang mga malita boys gumikan kay wa hatagi dito magigalas gisaad nga kwarta bugti sa pag pirma atong joint affidavit magigala nga nagduot sa pipila ka mga personalidad mga kaigsuna ni Nasura punan pa dito hulga nga nadawat sa ilang pamilya mo na nga nangaburyong sila na kahuna-huna nga matay mga atras lang taan ng kalakiya o ikalabad ba yas o ane wa pa na to madawat ang kwartang gisalig ditong baligod o niya karon nagkalisod-lisod na taan eh tugan na tas tinuod. No na nga karon maghihigala di ah nagpa-interview sila mga kaigsunan kagahapong adlaw no o niya kining niingon maghihigala diri nga amo lang dito karong kining bakwion da ang mga nauna namong gisulti binabawi po namin ang lahat yung salaysay na naghatid namin at hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpaang salaysay namin ang ikaduha pong malita boys ningon doon sa salaysay namin. Doon sa unang salaysay po sa pinabit, hindi totoo yung sinasabi namin. Astang buanga ni Galakiya. Mauna, kini ako maning gidiscuss kaganihang buntag dito sa Solid FM, sa Solid Impact. Ang uban nga mga nag-comment ingon nga, pira-pira lang. No? Money talks, matod pa bagiiga lang, Sir Gadi. No? Depende lang mga kaigsunan. O kinsa dito'y makagamit pa ita nagpagamit po sila. Da? Nausa ba po ni pagkaunsaa bagiigala tungod ginis kalisod mo na nagpagamit sila? Wala sila ilaing ka-apply ang trabaho mo na ditong ilang dawat kining ingon-ining medyo risgo kayo. Nabi pa magbutang sa peligros pamilya nila. Gipakutan na silang maris umali. Ingon sa bakit ninyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Noon kasi pinanindigan ninyo eh. No? Ingon po bagiga lang malita boy. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos ang naggawa ng apidabit namin po ay hindi kami. Ingon po bagiga lang siya. Una kasi dyan ma'am, may mga pangako po sa amin tulad ng financial na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos meron pa kayong securities pamilya niyo. So sila po in town maghihigala nga. Well, siguro sila tarong trabaho ni antong panahon ng gitap silang attorney Libby Baligot. O niyang ipasiligan silang Baligot maghihigala nga ay mong kabalaka. Inyong dawaton kining misyona. Duha ka tuig, di mo, pwedeng di mo manarbaho. Buhi kay inyong pamilya. O niya, punan pagyog, security. Safety kay mo ani. Yung sa unta man yung mangigalang pinansir na priso man. Ayaw! Pariha rin yung mangigala sa ako ng giningon kaginang buntag po. Balik ko na ko adres sa itong programang asintado. Na itong pagkadakop aning talent manager nga si Lito de Guzman kantong character assassination nga diin mangigala na si Cuates NBI sa Osaka 5-star hotel di itong Domingo dito sa Manila. Kaya ang plano di ay magigala ni Lito de Guzman kining talent manager o kantong kanhi kongresistas Negros nga si Jing Paras laugan o mga chicks, mga babay, ang pipila ka mga cabinet secretaries o mga senador. No? Silas Vince Dizon, kanto magigala John Bick Rimolia, Apil Pasbuying Rimolia, silas Ralph Ricto, laugan ko ng mga chicks, babae magigala si Erwin Tolpo, Rapi Tolpo, Chis Escudero, Kiko Pangilinan. Panglaugag babae. O niya, doon ay sabot nga, sa di pa magigala ipatuman ang operasyon ang mga babae, ilang pasag-uhon sa mga script. Ngayon ay niya, ngayon ana, doon ay rehearsal ko no, matod pa sa talent manager nga nadakpan. No? O niya, karon mag-iigala kay si Lito de Guzman. Sa diya, mag-iigala, gi-interrogate si NBI ni Ditso, mapagtugan nga. Mamunisabot ko na mo dito karong Jing Paras. Ditugan mo po Ditso!
2: Ayaw!
3: So na itabo magigala gitanaw sa NBI ang conversation dito sa cellphone to agi dito ang pangangjing para sa niya nakitaan pag yun. Sa ila dito magigalang konvo. Nalitok mong pangan magigalang Leandro Libiste nga mortal inimeng rikto. So dito magigala nakaingon ang taga-NBI matay. Ay kung ing na nga ang pinansyera ni si Libiste po. Kay kontra kay silang rikto. Maupo ni magigala dirisa. Kinini ang mga malita boys. Nga mga malita boys, magigala matay, gipang saaran inyong inunanan, nanugaan lang po. Kanosa pa ni magigala? At itong Pebrero, waray tuig, ni Ditso magigalag bali. Ang hinoon ang mga tao, mga on lang po. Nga, wagin siguro ni Slay Savings. Wagin siguro magigala dito ako rin, tinaguan ba? Wala po siguro yung mabaligyan, kung saan ba? Ngauna nga, ang upat, mga kaigsonan, Ditso Grikan sa ilang gipanulti. Bakwiyo na mo itong gibanulti na mo, matay binuang mani. Kesa pa may mabuhay na mo ani. Numero uno, ang ila dito karong pinansyer, nadakpan. Si Atty. Libby Baligod, wa na po makahikotar nila mga kaigsunan. Oh, kay otro po, magigalang naglabad ang oo, kay di apoy mga wag toong kaso. So, ang naitabo, napasagdan sila. Amay lang, ning uban nahabilin mga igsoong 14 kabok, di ni mamali. Pero kining upat kabok nga namali, di ba ka ni mga igsoon ma... Ha? Si Kwati magigala. Kay laglag maninoong grupo nila.
1: Asintado!
3: Ah. Tungod lang yun mga kaigsunan dito karon sa wa maatiman. Iyang gitugan niya sila magigala nanugot aning maong operasyon na kay gipasaligan silang kwarta o niya doon na pagkuroy siguridad ang ilang pamilya. Da? Ipangutana magigala sa reporter o sa ipasabot ni mog kapalit. Kapalit ng ano? Ingon po nitong malita boys, kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit po. Pastilan por bida. Ha? Abi kog maoni magigala dito koroy makapasamot og paligon adto karong mga testimonyas mga taga DPWX. Di amay hinuoy mga nangangkon nga mga malita boys, mga igsoon, di noon tanan, pero di upat ni ingon nga, amo naman tong gama-gama. Kurang hidangat.
0: Ayaw!
3: Dama gama-gama gini ninyo. Tinood gini ng inyong gisulti gama-gama, mugna-mugna na tong inyong mga akusasyon. Tungod kay gisaaran mo kwarta. Or, nikalit lang mo ditong bali, gumikan kay unsa ba? Kini ni ang dona dito koroy laeng nakignegosyate ninyo, ha? Depende rin sa tao magigala kung saan dito karo mga kingsunas pagtuo basta mo ni balita. Ang ilang gipanog-an nga matod pa naiubo sila kay ang ilang gisaad. Sila gisaar ang kwarta karo wagi kwarta ni abot.
1: Asintado!
3: Herting asloma mga iksos panog-ab. Alas 4.21 mga kaigsunas kahapon na matay grabing disgracias is RP. Nagkarambula ang mga sakinan dito mga kaigsunas, mga unom ni. Ang mga sakinan kaganyang mga alas 11 magigala northbound lane. Dari magigalas SRP tunnel. Maulagi ni mga iksoy peligro aning SRP ba? At ito ipakita ni, tanawar ko no, tanawang video. Katong wak pakakita. Ford Everest, Toyota Hilux, Osaka 10-wheeler truck, Osaka karaan nga pick-up. Ha? Wak pagin manaog mga driver. Osaka karaan pick-up o Osaka Toyota Wigo. Oh. Ya, kisa may sadana ni. Kana gid magigalang trailer tax so dako ara ba gid oh. Ah, tarawa. Ang trailer tax sadana ni. Masa may investigasyon magigalas taga CCTO ani. Kuala to Gojo double day, salamat. Ah, kuala Gojo mo tarawa magigalang video. Guba, mga kaigsunan, ang hood sa pickup, guba ang lubot sa Ford Everest, guba pag yung lubot sa Hilux, no? Grabe, oh. Nikalit, og break, no? Sa man yung pagkausaan? No? O nga, guba pag yung Toyota Wigos lubot. Ang kinig yung Ford Everest, probida. Inoon, dato man siguro tag-iya, mag-iigala ng thriller, pero maunin na itabo, mga kaigsunan, na pirwisyo, mag-iigala ang mga motorista, kaganyang stanil. SRP tunnel ko no, no? Mga kaigsunan, base diris, balita, magigala, nakuha na to. Kay di ay nagdinasmagay nagdinumbulay dito sa ubos nga bahin mga kaigsoonan nga nakamugna inons grabe traffic kaganayang mga alas 11 buntag mga katropa. Mo nang mag-ampig yun unta kanunay mga kaigsoonan sa pagmaniho ba? Kay isura gining ingunin eh. Kini po mga dagkong sakyanan, no? Alabi nag mga trailer truck. Kining naagid unta mo dito kay maintain nga dagan. No? Mga kaigsoonan kay kanang SRP sa tunnel Bagigala in fairness, hayag man po daghang kaigsoogao tanawa. Ang kana lang yung siguro tingaling pagpadagan diha kay dicho-dicho lagi po na. Unya, wata mahibaw ba? Mag-expect yung unta tanga. Sa unahan, mag-iigala, base dito doon ay disgrasya, rusa ba, or hinay bang padagan yung nana, muminor yung tas padagan? Dili kay magsigig dali, natanawa ng netabo, mag-iigso, no? Pili na dasmagan, mag-iigala, aning trailer truck, ang nahitabo, nagkunik-kunik, niabot, mag-iigala, lima kabuok.
1: Asintado!
3: Abot, ugan driver ani, wabaka itaon, makatong. O na kaganiha mag-iigala sa SRP, guba po rin noong simo diya, pero itandi mag-iigala ang mga sakinan ng mga dasmagan niya. Kanang, although kining green nga karaan, pick up, gamay na siguro dami sa nang mabayaran, pero kining ga, bago nga Hilux, huwag ka ng Ford Everest, huwag ka na mag-iigala ng Wigo. Kanang Ford, kana palang daang puti nga pick up nga naas iyang simo, oh. Guba kayong hood, lubot po mag-iigala suga, guba po. Ang suga po sa Ford Everest, guba po, kinadasmagan, mag-iigalas. Sus! Tagpila mang seta ng suga diha. Alag, tag 20 mil. No? Kung mingon mag-iigalag at tunas ka sa dadon, 30 alkansiyas, negosyanteng tag-iya ng thriller mag-iigsoon. Sama na, tungkol sa kahinais dagan, mag-iigala ng nag-una, muna na-upsan ang thriller truck niya na dumbulan hinong lubot mag-iigala kay perting hinayang dagan niya. Or nawad ag break mag-unsa ba? Lison mas tunnel mga kaigsoonan kay inini ang ritso-ritso ng dagan diya. Di gina pwedeng hunungan na diya. Niya, sa update din ni Kibuloy, ako mong pahibaon kay matod pa dire sa report kung si Kibuloy mag-iigala will be extradited na o banan kuno ni mag-iigala si Kibuloy sa mga taga US Marshal or sa FBI mag-iigala matod pa sa ambasador.
1: Asintado!
3: Kining kanos akan mag-iigala may tabo mga tigpaminaw. Napamanay kasos Kibuloy dire sa Pilipinas po. Pero sigon pa dire mag-iigala sa kininiang inunta US sorry inunta sigon padres ambassador mag-iigala the Philippine ambassador in Washington ningon nga ang United States wants Apollo Kibuloy in American custody as soon as possible, no? Taliwaan ni karon nagkadakong international pressure over trafficking charges batok aning napriso nga pastor. If the transfer is cleared, no, kung ma-clear na ning transfer mag-iigala ng Kibuloy, U.S. Marshals or Federal Bureau of Investigation agents may muari diris Pilipinas aron bit-biton kinis Kibuloy pa uli dito abroad sa Amerika aboard a U.S. aircraft mag-iigala. Okay. Mao ba di ay? If there is a request like that, they want it as soon as possible because of pending cases. And this is not a normal case. This is a high-profile, top-priority case because it involves human and child trafficking and sex trafficking. Matod pang Ambassador Jose Manuel Romualdez, karon lang udto. So, usagi kay may tabo, mag-iigala sa Kingdom of Jesus Christ nga reliyon ni Kibuloy. Madissolve na gini, mawagta na gini. Mamalhin na ning uban nga tos laing reliyon kisa may mudawat nila. Ordona dito'y laing mubarog nga bagong appointed son of God. Aron mga kaigsoonan, maupa dito'y mo timon sa mga sakop ni Kibuloy mga igsoon.
1: Asintado!
3: Ha? Unsa ka mag-igalay may tabo in taon sa iyang sakop. Da? Karon wa naman ta magigala maka dungog og do na pabay nagmisa kay kini ra man siya dito'y magmisa-misa magakaigsoonan. Now wa naman dito'y lain pang pastor nga nakita na to magigala I don't to og wa la baka ko makapalo sa kini ni ang osa na ni sila page wa ko atong kurong ko tan-aon magigala og naba ni sila page Kingdom of Jesus Christ. Naba na sila dito yung page? Na, kingdom, na, aday po do? O di? Gagmay raman yung mag-iigalag paluwas, 206. Kining, asa magiging ilang official? Ha? Eh? Wa may official, wa man sila yung official, wa na sila yung official nga Facebook page niya? No? So, si Kibuloy, itogya na, itunol na mag-iigalas Pilipinas. I stand corrected. Ang Amerika ni hangyo na nga itogyan mga igsoon si Kibuloy. No? Dito mag-iigalas sa Amerika. Now, timbang-timbang pa siguro ni Bongbong Marcos, huwag di ba siya mag-iigalas maipit o badaot, pero in the first place, kung sa mga kawilihan o kabalakan mag-iigalang Bongbong, no? O giton over ni Skibuloy magigala dito sa Amerika nga di naman po ni reeleksyonist magigsoon presidente ta. Ha? Gitugyan maganis digong dito sa dahig sa the Netherlands kinipaka Skibuloy nga dilikan hi presidente. So, tanaw na ko magigala doon na ginid akong posibilidad nga kini Skibuloy inihap na lang adlaw niya dito sa Pilipinas at to na ginis Amerika. O dito na ginid magigala matiguang magkakaigsoonan. I don't know, baka gawas pa baka siya. Kaya nga mga kasong geto ba, 30 man po pagkabugata. Ah? Sex trafficking, child trafficking, human trafficking. Ah? Kanto mag-iigalang bolto-boltong kwarta. No? Baga kaiksunan o guban pa. So, kung sa may tabo dito Kingdom of Jesus Christ nga sek niya. Ah? Mawagtang na mag-iigala ng grupuha ka or dunay bag-ong mugawas nga pastor nga may mag-lead nila. O niya, saan tamo po nas digong nga best friend po mag-iigalag Kibuloy. Wa naman po, dito sa Dabao mga igsoon. I don't know, sila si Sara, sila si Basti, sila si Pulong o soon bagin po kayo sa taga-KOGC or ang paparagin po. Aritas mga reports mag-iigala, Double J sa ito mga kaubanan. Ari mga reports mag-iigala nilang Eric Amaro. Biyuda nga namaligya ko no sus porbida. Biyuda ko no nga namaligya ginadiling drogas na dakpan kinis labangon pulis sus. Ganon namaligya magkagdrogas manang. Ato i-check ang report ni Eric Amaro.
4: XFM Police Report. Police Report.
5: Ika mga kigalan o sa 51 anyos no nga biyuda kanini titira ngay apad human matod pa usab nga mabiyudan siya wa nay nagkabuhit nga pana na maligya na lang ginadroga so swerte kada sikop ni sa mga operatiba Station Drug Enforcement Unit SDEU sa labangon police station sa Cebu City Police Office ang dinakpan mo ni si Ayas Silin no 51 anyos ngay og matod pa kanhi usab na dakpan tungod sa kasong kalapasan sa Section 11 and 12 okay ni pagpunto kini
3: di ni first time di ay
5: di no niya first time is ako na hinoon kwan lang to siya section 11 possession
3: drugs
5: section 12 oh sakto na kining section 12 paggamit og o paghupot og mga drug paraphernalia ngay no sumo ni kanini sa dakpan sa mga kaso niya
3: ngayon pila mapuy ihang ay suminta
5: kwan ngay 20
3: ay sus di ahak may pa dito karong nahimo siyang parking lady nila
5: pag Eric niya
3: ako ng 20
5: wala niya kwan man ingay 10 plus 2 no so nay 20 sa na po niya na pasay duha depende niya iya mas yupon or iyang ibaligya katro pag Eric mga kaigala no tag pikota na pwede kay anak nga nakatabang ni mo minyo niyang anak kaya hubad yeah. Na slayo sumunod
3: ayang ba na doon no, sa may kabatyan
5: na biuda naman siya pamarag na pasilan yung bana katro pang Eric sumoto nga sukad nga na biuda siya wa na siya pahinabuyan sumoto nga maligya na
3: lang o sa may nahuman din niya
5: Ako na elementary ra siya ngay no. Elementary level lang. Sumutong nga ako na tinatinda kani Antonio. Wa naman siya kapaninda ron sumutong nga. Alay, naninda kaya po siya ron. Pero illegal na ngay. Nagdrugas na yung ibaligya. So, why sorte? Kanilagpan sa itong kapulis. Kaso nga, pagpamaligya yung mapagkupot o ginilirugas ang giandam na karumbatog aning maong sikwita iuno anyos nga si alias Silin nga nabalhog karon sa amin Labangon Police Station. Kaya, no? So, parang ngayon, malito kasi kasigikan sa Labangon Police Station mga katropa. Para atik lang si kondisyon mo mga kailan. Basta kape, dapat healthy coffee inyong imno dia mga kailan. Gusto mo kape nga tambal mga kailan? Kape nga Santo Blasco Mix may imna mga kailan. Good for the heart, memory, immune system. Alex, sa dikasong Pilipino, para sa Pilipinas, sa katropa, Eric Camaro, XFM.
1: XFM Report.
3: Alas 4.33, sa Pikas Gabahin, magigala, pangaji, naundang, tungod sa kalisang, kay dunay giposil patay. Reports Benji Talisik.
1: XFM. Police Report. Police Report.
6: Ang reliyoso nga pagpangaji sa kapilya sa pipilag ka mga deboto sa simbahan katoliko nga mitambong sa pag-ampo ni itong higayuna, naundang yun magkaniyot. Pasado alas 7 takna sa Huwebes sa gabi, Agosto 6, 2026. Tungod sa kalisang nini sa nahilabong pagpamusil, doolang yun sa kapilya sa usa ka lalaki dito sa Sitio Kimba sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Usa sa mga konsehal sa resgotang barangay nga nagresponde human sa hitabo nga si Konsehal Boboy Chan Lingon nga sa ilang pagpanguha o impormasyon huwag nakila sa maonga biktima. Si Konsehal Boboy Chan sa Barangay San Roque nibutyag nga sa ilang pagresponde huwag bisan usa sa mga tao dito sa tapit ang nakaila sa maong gipatay. Mato ni Kutsyal nga ang maong lagi nagsulob lamang o t-shirt o niya kasunis ingon man nagkasipatos. Nagduda ang Kutsyal nga kini namatay nagikan sa lungsod sa Cordoba paingon ng tagini sa Sugbo, Lahos sa Talisay agi din na sa may Sisilex. Nasairan nga ang kinimong lalaki ninaog diha sa may duol sa kapilya samtang ang driver sa motor kaya gisakyan ang nagpasisilyo sa tindahan duol sa nahitawan. Wa magdugay mga lalog sa bala sa armas ang ilalunggan mao ang mga tao nga anasa dool sa lugar ng iyahay o dagan ng uban ni Tago. Dito nakita sa mga tao nga ang bitima nahagba human sa mao nga buto-buto sa armas. Ang tuyo di ay ang katubag o lang ginaog sa motorsiklo. Dayon gitawagan ang tanod o konsehal sa barangay maong nirespond sila Konsehal Chan o si Chan usab ang nanawag sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Pag-abot sa mga pulis, ingon man ang mga sakop sa Scene of Crime Operation Konsoko, dayon kining gikuha ang mga ebidensya. Gihiling ang lawas o ang patay lawas sa biktima sa taga-Soko o ingon man na-recover ang kining toll fee nga tiket o kwarta nga o sa kakutos ka besos. Sa pagkutlo sa mga balita, wa pa opisyal nga pamahayag ang kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Mga balita nga nahipos sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Kaabag ang Santone Herbal Oil. Magkatabang kinimo katropa kung ikaw mablus ka. Santone Herbal Oil, hinimo sa Yastro Health Incorporated mapalit sa parmasyag butika sa iyong lugar. Alang sa Regyosang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa. Benji Talisik, XFM.
1: XFM Report.
3: Sa laing balita, 45 anyos na construction worker gidunggang patay sa karkar ang suspect dagpan kinis hot pursuit operation ni report si John Cator.
1: XFM Police Report. Police Report.
7: Yes, patay kining usa ka 45 anyos nga construction worker human kini gidunggab og naigo kini sa iyang wala nga bahin sa iyang lawas duol sa ilog bigya alas 8 immediately buntag kagahapon ning adlaw dito sa may sitio Lower Tawog barangay Valladolid dadakmayan sa karkar base sa initial nga investigasyon sa kapulisan nga samtang kining biktima nailhan nga si Joshua 45 anyos construction worker kinsa giingong nagsakay sa iyang motorsiklo uban sa iyang kauban sa dihang kalit nga migawas kining suspek nga nailhan nga si Ruel gikan sa Daplin sa Kuwayanan o yung dunggab nga ito sa biktima gamit ang gininga flamingo giswayan usab sa suspect nga dunggabo nun ta gining kauban sa biktima apan na nakadagan kini kung nakapangayang nagtabang nga ito sa mga residente gitradayo ng biktima sa Cebu Provincial Hospital sa Karkar pinagi sa gisakin sa Chapik Kababan giniklarar gining dead on arrival sa mga doktor sige pa kayo ng hot pursuit operation sa kapulisan ilang nasikop kining suspect kasi Ruel samtang nga nagsakay kung ni Matod pa og motor dito sa may City Opaho, Barangay Valladolid. Atol sa custodial investigation sa kapulisan, giangko nining suspek nga iya gilabay matod pa ang flamingo nga gigamit sa krimen na panwa na siya mahinumdom sa eksaktong lugar diin na kini iyang gilabay. Giimpahon usab sa kapulisan kining motorsiklo nga gigamit suspek. Kini nadakpan karon nga suspek itanggong na karon sa silda og kaso nga murder og attempted murder agihikay na karon sa kapulisan batok nini. Mga katropa, ayong kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
3: Sa laing balita, di o sa kalalaki nga nasikop sa NBI 7 tungod sa 5.3 million pesos nga fuel scam. Report, gikan Crystal Joy Filler ka.
1: Live Report.
8: Nasikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office kon NBI Sevro ang usa ka lalaki ato sa entrapment operation sulod sa usa ka mall sa Mandawi City niadtong Lunes, Agosto 3, pasado alas 2 sa hapon tungod sa giingong pagpanikas sa usa ka transaksyon sa diesel nga nagkantidad og minilyon. Ang dinakpan giilanga si Cruzaldo Fernandez Bastida hingkod na ang panuigon og residente sa Barangay Kutkot, Liloan, Cebu. Ang operasyon resulta sa reklamong syndicated estafa nga gisangat ni Roel R. De Vera. Matod sa reklamante, nibayad siya og 5.3 milyones pesos niadtong Hulyo 26 alang sa pagpalit og 100,000 liters nga diesel fuel. Giingong nadani ang biktima tungod sa gitanyag nga ubos nga presyo nga tag 53 pesos matag litro. Sa imbestigasyon sa NBI, usa pa ka respondent ang giingong mipaila nga ang diesel gikan sa industrial fuel allocation sa iyang kumpanya nga 811 Heavy Equipment Parts Supply. Apan wa pa gyud mahatod ang gisaad nga supply sa diesel. Gani giingong nangayo pa og duga nga 575,000 pesos ang mong respondent ug nipasangil nga kalit nga nisaka ang presyo sa diesel sa usa ka Shell depot. Human sa negosasyon, mihangyo ang biktima nga 100,000 pesos na lang ang iyang duga nga ibayad. Bisan pa sa kasabutan, wag gihapon mahatod ang gipalit nga diesel. Tungod niini, midangop ang biktima sa mga otoridad nga misampot sa entrapment operation diin atol unta sa mong higayuna mubayad na ang biktima og 100,000 pesos. Nasikop si Bastida human madawat ang gimarkahang kwarta. Nagatubang na karon ang dinakpan og mga kaso sa paglapas sa Article 315 paragraph 2E sa Revised Penal Code o Estafa ug Section 2A sa Batas Pambansa bilang 33 o ang Illegal Trading in Petroleum. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
3: Sa laing balita, di ay Kapitolyo mitigom sa Metro Cebu Flood Task Force. Reports, Greggy Magdadaro.
1: Live Report.
9: Yes, ang kamahanan sa probinsya Sugbo mitigom sa Metro Cebu Flood Control and Drainage System Implementation Task Force alang sa advance koordinasyon sa flood mitigation diri mismo sa Metro Cebu nga maglakip sa clustering sa mga local government unit kon LGU sa ilang plano o implementasyon sa mga prioridad ng mga flood control project. Nagtagbo ang task force sa Kapitolyo ni atong Miyerkules, Agosto 5, tuig 2026, giumol pinagi sa Executive Order Number 74 ni Governor Pamela Pambarikwatro ni atong Nobyembre sa miaging tuig ang task force giestablisar arong pagtumag sa nanglan og di matago nga realidad kalabot sa baha nga nagkagrabe, naghatag og perwisyo, nakaguba sa panginabuhian og naghulga kanunay sa mga pampublikong imprastruktura. Mitambong usab sa panagtigom sila si Vice Governor Glenn Soco, ang Vice Chair sa Task Force, Bokal Stanley Caminero o Gray Duterte, mga department head sa Kapitolyo, pinangulohan ni Provincial Administrator Atty. S. Durano og mga representante sa nasudnong ahensya. Atol sa panagtigom ang task force nagkauyon nga ipaubos sa clustering ang Metro Cebu LGU. Aron tanang cluster makahimo og local nga mga flood mitigation plan nga mahimo niyang ipresentar sa task force alang sa approval. Lakip sa mga gipropose nga mga flood control measure mo ang revetment work, diversion channel, drainage lateral movement, flow central system, dam, retention basins og lagoon, recharge area og infiltration bed, rainwater harvesting og storage system. Ang nasudnong kagamhanan mikomiter og mukabat sa 8 bilyon pesos alang sa konstruksyon og dam sa mga major river system sa Sugbo aron makatabang pagpahinay sa baha panahon nga kusog ang pagbunok sa uwan. Sa atong mga katropa diha nga nakalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Visionex Plus of gel capsule, gumikan kay kinay kompleto sa mga phytonutrients, nga mo protektar sa itong mga mata, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinong katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: A report ni Greggy may nagtapos sa itong programa. Sayuhan na ito mag-iigala kay Sadsads Katropa na. Para kong Dres Master Control si Double J Jovene Jimenez. Sa newsrooms, Almi Mata. Manager Janley Bidjavis by King. Noong tagbalik sa Lunes Pohon, sa magtaknag sa mang istasyon. Alang sa naghiyos ang Pilipino para sa Pilipinas, akos katropang Eric Siras Manait. Panamilit o magpasalamat sa inyong magkanunayon nga pagpaminaw. Katropa mo! Exciting!
1: Asintado!

0: it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Santo Blasco. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom o kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, nindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya duty ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan nami og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang inot ka kay Zazanton Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan ka di manusama sa ubang kape, daghan mo niyo mga antioxidants na maoy mabatok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Maunga Zazanton Plus Coffee Mix sa lid ko.
3: Zazanton Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Zazanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, mo inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 5:01 na mga katropas kahapon. Ang kinikatong itong time check, hatod ka na ito sa Santhon Plus Coffee Mix, mga katropas. Mga bansa, taas ang adlaw. Ay, mostly, mga katropas, diskanso sa, no? Pahuwi sa mga katropas na ito din nga, mga kapuyo nyo kayo. Ay, mostly, ang taas ang adlaw, mga katropas, pinaagi sa usa katasa, nga init na Santhon Plus Coffee Mix. Yun yung kapiha, mga katropas, mo balansin itong mga dugo. Dili mo saka. Kada po kayo ng mga hebla na ito di ang mga tropa gawal lang kay Balonia. Initra ba kayong panahon? Ha? Kapi-kapi lang mo din na. Kape. Nga mo balanse o sab sa ito ang mga hormones. Ito na yung mangosteen. Suya. Rich in protein. Maayo po niya itong mga constipated itong mga katropa. Nga po dito kayo magkapagawa silang hugaw. Na. Doon na pag-imuring ka. Mga higalang power foods. No? Inala nga maayo sa ito ang panglawas. Santhon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa! Sad-sad na!
2: Alian na ang programang mohatag

0: ahora, 6 FM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 5.45 na mga tropas ka. Bunoin, kining atong time check, hatid ka na to sa Visual X, mga igala. Na para ni sa tuang mga mata, mga tropa, mapatinaw, mualima sa tuang mga mata kung galing, doon natin mga problema sa mata. Okay? Sa mga doon na diha karoy, paghanap, no? Lubog ilang mga pananaw, di kayo maklalo. Tomorrow mga tropa, Vision X, ha? Yan, mga igala. Puno sa mga phytonutrients, sama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, oxia, santin, nga ginama sa Yes to Health. Vision X na! Ito nang i-greet din siya, Turbo. Ang mga naminaw na ito karoon, si Katropang Lito na Koro. Daghan kayang heart. Salamat! I heart you po! Yan, si Katropang Richard Ariha. Naglanog-lanog ang XFM. Diri sa may Makaas Katmon DJ Butch. Salamat kaya Katropang Richard Ariha. Ina sa may Katmon na... Sabun is Makaas, no? Salamat! Nandiyan sa katrapang Yuhinyo Boy Taxi Pinama, yung hapon DJ Butch, DJ Turbo, pasingot ko sa upan sa kong asawa, nga si Beng. Masuko ko, muhunong kong sayaw. Ay, ba? Grabe, ayaw, Beng. Ikaw, Bing, Bing. Ayaw, Bing, Bang. Ayaw, Beng. Ikaw, Bing, Bang. Bing, Bang, Bing, Bang. Ikaw, ayaw na, Bing, Bing, Bang. Ayan, there is akong page, mga ikala, DJ Butch, na there is katropang Fortunato Josalina. May hapon, katropa, shoutout ko there is ako ang mga kauban sa Dibuth Light Company, Basketball, Lapu-Lapu City, asama nilang Jerry Carlo, nilang Jason, Bakat, Glenn, Elton, o sa tanan na among kauban. Salamat, katropa. Way sa pa yan. Ambing mo din ha sa mga... Tropa, ito niyang mag-plano nga kuan. Mauli ka ron kay Friday. Aping-aping in-down mo sa pag-maniho. Alita ni DJ Turbo, boss! Kobatis mo, greetings, boss.
1: Alright, may hapon mga kasadyan sa katropa. Salamat kayong may hapon din sa akong family din sa may barangay Tisa. O akong family din sa may probinsya sa Bohol o dinilabang ko kasi sa dagat o isla sa may Tingo mga Bakibot family. Maorto ni Jimos o gaya mong kalimutan karong Domingo.
0: Karong Domingo
1: sa Sad sa Katropa Sunday Edition with DJ Chris Corpion. Kami doha mag-mix into ha niya. Well, nag-mix na. Napoy tabi-tabi nga gamay. Salamat kayo, DJ Boots.
0: Ayan, o niya. Ogma na yun, mga katropa, no? Sad sa katropa. Catch DJ Boots. Ogma ng Adlawa, ha? Sabado. Dako diha sa may Sitio Danawan, Barangay Alpaco, Naga. Na, dako din na. Happy, happy fiesta sa mga taga Danawan. Nagkuha siya, hiwa ni Ogma ba? Sa Ogma, happy happy fiesta sa mga taga Sitio Danawan, Alpaco, Naga, kinakin sa Ogma, happy happy fiesta rin ito nan. Ay mong luya-luya kayo mag-iha pa mo sa baboy ron, ha? Ay, day off Ogma, masayo kung ganto, ha? Ato dito, kinakin sa, masayo kung ganto, kanang hekayag, pabitaw. Ay, day off man Ogma, kana, makasaya sa'yo, dyan ko. Kita Kids ta, powered by Jan Disco Mobile, Jan Audio at Disco Mobile.

0: ora, 6FM sa po Philippine Standard Time, alas 5.58 na mga katropa, wala tingong panahon. Ito, time check niya, eh. Hatod ka na ito, mga katropa, sa Sunthon Plus Gold, no? Ayaw mo pagbawa na ini itong Sunthon Plus Gold, mga katropa, labi nag-hyblaron ka riha, taas ka ikpresyon ni mong dugo. Ado na yung mga bukol-bukol sa lawas, ado na yung diabetes o problema sa kasing-kasing, no? Sakit ang mga lutahan, ado na yung gwitter o guban pa. Ayan, Sunthon Plus Gold, mga katropa. Ayaw kipagbawaan hindi, kay Lisod na. Kaya itong Sunthon Plus Gold, ginama sa Yes to Health, no? Bulawanon ng proteksyon, supports health. Alitas ng final greetings, DJ Turbo. Si katropang Mark Nino Oreo Duran, shoutout ko ni Jennifer Ogsekong Amo, ni Chibuch, na nagluto. Salamat kayo, may gabi. Alicia Del Volosada, Saragosa, Luginsan ko, no? Shoutout siya. Sa mga partidos ko niya, mga pariente ko na niya, may hapon. Nagtanaw siya sa Gihulgan, no? Yan, DJ Turbo.
1: Alright, may hapon na shoutout ko sa nagtanaw sa mong live day. DJ Playa, pre, may hapon na, pre. Nashi, si 5 years, that's my tabo kanal. O si Mr. Revelo Amore, ako na amigo, kabrado, kabrado. Happy birthday, bro, for tomorrow, bro. Likewise po day, bod day. Sibigay mo birthday, og maang founding anniversary sa Alpha Kaparu. Happy birthday ninyo talaga, mga brother. Sai, more to digital, DJ Boots.
0: Anniversary, no? Birthday? Anniversary. A founding anniversary.
1: Birthday
0: sa ang kabilis audio niya sa may tungkop, no? Kay Molly Kina, founding anniversary sa Acro. Congrats sa inyo tanan, amping-amping bogma. Eh, magkalibot ha, ugban ako sa may sitio Danawan, Barangay Alpaco, Naga. Alang sa nakiusang Pilipino, para sa Pilipinas sa kunyong katropa.
1: DJ Turbo!
0: Katropa mo!
1: Exciting!

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Iya, Sakel Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Kung ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefit.

0: pinatamispa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Sa day in English, unggoy tay.
2: Ay, kasayo na na, anak.
1: Amo. Batak ka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
2: Kung laki.
1: Nge. Ay,
3: exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Aisel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Sis the Pain.
8: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Paspas ka. Kayo mawala ang pain.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: XFM.
15: The music of salvation.
16: You are the word at the beginning.
15: Songs of love, inspiration, and hope.
16: Spirit, lead me where my trust is without borders.
15: This is Gospel Hour on XFM.

0: 98.3 XFM Cebu. Muhatod kaninyo sa oras sa kamatuoran. Oras sa kamatuoran. Programang muhatod kaninyo sa mga mensahe gikan sa kahitasaan. Oras sa kamatuoran. Ihatod kaninyo ni Attorney Pastor Paul Lopez. Og karon, ania ang inyong alagad.
1: Of our understanding of our relationship with God. We love Him because He first loved us. Siya unang higugma ka na ito. That's why we want to dedicate our time and our expression of thanksgiving and to Him. Praise the Lord. Sa atong pagsugo, ay akong gi-welcome once again ang tanan sa itong pagsimba. Daghamangutan na kung unsang oras ang atong simba, maikog bito ko sa himutugan. 11:30 usahay mali. Pero atong pasangil ana is that during lunchtime we launch worship unto Him. And ka-adjust sa tano. Karon ako nagkaamgo nga launa nung dito ni udto. Ka-adjust okay rata. So katong mga naay ulcer ang Ginoo mag-aayo sa atong bulatian. Ito, pwede ito tamuka on daan. We also would like to welcome our congregation joining us online sa itong pagsimba karon. Among gihangop sa itong pagsimba. Limitation ang atong space here. Itong kalingkod sa likod na pwede kang bakante dyan sa tubangan, mga 20 kalingkuranan. And also, di sa itong masipiat karon kautuhon at tulgyod. So medyo mataas-taas ang atong fellowship time after our service kay naay pila ka litson loy kuan man ining kada lima ka tuig usa ka litson igo-igo mga igsuon kuan 35 mas loloy ron. So pila na na ka litson loy ito na atong gi kuan day atong gi greet ang atong birthday celebrants. Uban to karon birthday ni brother J. Loy Jove Isayas Yang. Atong pagpakan may ison. Magtinga mo nga nung koan, Yang i-apelido, insik mo guna siya. Nagkadaghan ang ato ang mga diingon nato, no? Nasa tayo insik diri si, asa to si koan? O si Ma'am Jack. Pero makasabot ra sa ato ang native language. Anyway, mga isyon, padayon ta. Last Sunday, we talk about the Word of Christ. So if we join our worship and meditation last Sunday, ikan pagsugod hantod na human, we will truly understand why Word of Christ, dili Word of God. So sa Bible, mga isyon, this is words of accuracy. Ang pulong sa Ginoo atong gitun-an is accurate. And there is nothing insignificant. If it is termed Christ instead of God, it is for a reason. Yan aging Domingo atong nasairan rason. Because it is pursuant to His grace. By virtue of what Jesus has done, we have some blessings. And all the blessings that we can have today is because of the cross. So if you want to merit the blessing of God, nimbalik ka mga igsuon sa panahon nga diin ang tao ug ang Diyos adunay kasabutan, gitawag na siya the covenant of the law. Ang pagpakigsabot pinaagi sa balaod. So you'll be blessed when you obey. The thing is you will also be cursed when you disobey. Ang nakabahugti ilang mga igsuon sa a covenant of the law is because na sayod ang tanan that there is really no one who can fulfill the requirements of it. Ang requirements mga igsuon sa balaod walay usa nga makatuman. And those people who think that they observe fully, fulfilled fully the requirements of the law like the Pharisees are actually self-righteous. Si Jesus Christ, gihulagway sila nga mura sila og mga pansyon. Puti kayo tan-aon, kita na mong pansyon. Kada uli na mo mga igsuon, gikandri padong dito sa amo ang puluyanan. Nami maagian nga parade. Padong sila dito sa huling hantungan. So nindot man na, ato ng pintalan. Manihingon Jesus Christ. Maramog mga pansyon puti sa gawas, but inside, it's full of odor and bones. Sinana ang mga Pharisees because they claim to be righteous, which Jesus Christ understood that they were not. They were just pretending. Nagpasamangil ra sila. Mangil ra sila, coach. Matarong sila. Walay, usang matarong. That's why we are here. No one of us here is righteous, right? Amen ba? Walay usan nato diri nga matarong. But we are righteous because we were made righteous. Muna giingon sa Biblia, justified by faith. So if you have faith in Jesus, you are righteous before God. The righteousness of Jesus Christ is in you and you enjoy it. So among others, ato nang gisigutan last Sunday, karon mga igsoon, mag-isigot about something else. Nga medyo, isad kayo siya masabtan, the bondage of freedom. Ang pagkaulipon sa kagawasan. Ang pagkapiniriso sa kagawasan. Ano yung piniriso ang kagawasan? Prisuhan ang kagawasan? Ato nang isigutan karon. As we go on with our meditation, I pray that the Holy Spirit will enlighten us, give us understanding of His words. But before that, mga igsoon, I'd like to point to you out 1 Thessalonians 5:18. Let's open our Bibles in the book of 1 Thessalonians 5:18. Kato mga bago lang, no, naka-hangop sa, naka-embrace no, sa kaluwasan, sa ato ang pag-enjoy sa fellowship sa Ginoo, I would encourage everyone to have your own Bibles. Naminaw ba? Naminaw ang tanan? Amen. Pagpalit mo inyong Bible, you should have your own personalized nga Bible. And from time to time, ato na siyang basahon, itong pakliyon. More than our meditation here, mamalandong ta sa atong tagsa-tagsa kapanimalay because that is really the life of a Christian. Unay love letter sa Ginoo nato. So if we keep on updating our gadgets, may bago din mga isuon sa Samsung. Nagkuha naman, nag-promote naman si Pastor Roy. Na, ato na ay kuhaan siya. S, may tao eh. Million na tama batanan na. Pero while we keep on updating ourselves with what is the kuhaan, with what is kanabitang trending, we should also have our own Bibles with us. Ito nang basahon. So sa 1 Thessalonians 5:18, kini mag-isang tanawa. Tanawa ninyo ang ulon sa Ginoo. Mabasa ninyo na? Akong hangyo na tanan sa pagbasa, doon nga ta, 1, 2, 3, and thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Okay, alright. We will have an understanding. Do not yet elaborate it by yourselves. Labi na if you are unfamiliar with God's covenant with His people, atong masaypan usahay ang Ginoo. Na ako amigo, real story ni siya. In fact, pwede siya nga naminaw karon iyang i-review ni later on. Classmate me. Ya dugay mi wala kaabot. Kaabot na mo. Dasig man siya. Unagi laom sa iyahang kalimutaw na grabe kayong kagulanan. Ni-share siya na ako, ingon siya, Brad,